0: kai o ku kaua e ta onia e ngahi tau o ku whaingata a whakapaanga. O ki ai pefoki e tōnau nōia mo whiinga whakake ake ai pule anga lolotonga me he ngahi mo ua o i kuhiri pēto e hirifaki mai fuki ai ai nōnau koia ai pensini ko uhi ko e tau koia ku whai i ono hofi e Amerika a Iran. Pēko ngahi tūkunga kehekehe o e mo ui pia moe nofo o ku whotu mai ko ngahi taimi whaingata a whapaanga whai ai ai whanonga. Ena whaike eke e John Poole a Anna Ika ko e tahaini o e tau kawhiwhine o ku ngā ue e Salvation Army. Na e lawe ai a Anna Ia ki ngahi ngā ue o ku whai tau te whito i e ta whaaki o e tokoni e ngahi whaamiri o ku whaingata ia ko e ngahi whare ke malumalu ai a ngahi whaamiri peheni. Pea pehe fōki a e wakai atu ki he kahau pe ko e alofaki peheni o ku whai ke tau ki whee. O ki ai foki e whakotu uia ko tuku mai e pakilau manase lua. Whekau ake e nia pe a moe whakotu utu koe o e ngahi whare no fototongi a e pure anga. Ta tau te whito e hine whinga koe ke hiki hake. Ake ha peseti e nima ke toi lahiangi mo toi mau whainga maariangi e ngahi whaamiri pasifiki ki e ngahi whare koea a e pure anga. Na e mau whainga maari e a John Pulu pe moe pie mentonga ke whaiha whakatala noa ki a vea mawhire o tatau te whito i he fwoi documentary pe koe fwoi here uhila o kunehanga whamatala i ai e mo ui ai toko taha koe ni ko John Alomu. Na pe vea o ngā oe whakataha pe a mo Gavin Fitzgerald i hono fotu utu u koe ia e tala noa e mo ui ai toko tahani. Me he ene tupu hake o aluai o au ki he ngai whainga maari e whakamaamani lahi na ne awangi mai ko e uhi pē ko hono tare niti. Taha ngai mea na lawe ki ai e tare ki tā ia i he ene toki mahino mo wakai atu ki he halafononga na e fōu mai ai a John Alomu ne ongo e ngai whainga taa mo ngai ahi ahi ki hono sino ko e uhi ko e whakoutua na ane mo ua ai ka na ne lawa o i kunai. Pea whai mea whakaofo, mai akapulu, pea mai kakai o e Pasifiki, mālo. Ko rawa atfoki a whi auhi round robin nia a e akapulu unioni, a e supa, ka okia i e ngahi whefusiaki o kuhoko tau te whito eni, i ano whakatato loi ko ia o e moana Pasifika, pea mai ngahi tukuaki i kehekehe o kwhai, pe na ianga whewhe a hono whakapa anga, mo e whounga na e mawai e whakapa anga ko ia. O tuhu ai a e minista ia koia ke sipoti pe mo e whawhiwhia o Nusilania Mark Mitchell. One pe o kia e pa anga ia o tonu ke whakafoki mai me i he kautaha koe ni. Ne huinga ana na ne pe koe pa anga na e o atu ke he sipoti. Koe pa anga e kakai tuku hau e whonuani pe a kutonu ke totongi whakafoki mai. E taimta tau pe foki o ki ai a e me aia a Winston Peters o ku whakalanga a manaki i he ene rea o pe he o ki ai pe ai a manaki. Ne e foki pe a moha kulupu ia na ui ko e kanaloa na anau kaumu ki nau tolu i he peti koia mo e whinga ki hono whakalere a e kulupu. Ka ku asimai me he nau ngahi whakatala noa e nau tae whawhi maarie ki he whounga o ku whakatala noa ange ai a kaupure lolotonga koe o moana Pasifika kia ki nau tolu. Ko e kanaloa consortium a ia kuna whinga koe ki hono whakatau o moana Pasifika mo hono whakarere. Na e whakarea a CEO ia a Atinga o ne pehe ko e whitutaki whakahatonu koe ia ki he PMA o ku whaingata. Ka he taim tatau o kuna uloto ke tokoni mo whakawa ingai a e whanau. Ka ke he tau whaa ngongo pe mo tatari pe koe hea mea e hoko. Whakao si pe koe mahina fukieni o ku whakailonga e ai a e hiwa mo e musika koe ia a Nusilani. Pe nai kau i he polokalama re e tio koe ia e pie mea ntonga. Ano whakailonga e a e kautonga nofo Nusila ka ku nau kau atu moki nau tolu. I he tuku atu a e ngahi fasi, mo e ngahi hiwa, whakatonga, mo nau ngahi tare niti tonga, ka e langa hake aki a Nusilani. Malo a e ngā aue. Nga tanga pia ngongu o koko kumai mai ki tau tūle a koe ni whatanga pia ke mō mau a hore rei ko au Filipo Motulalo, tu a whai.
1: Bringing Pacific people together, 531 PI.

0: Tulu minute, te le tu la lima 12 minutes after 5 here on the Piemin Samoa 685 show, Radio 531 PI, bringing Pacific people together. Na o mai atu tātou talafou, mai vai whanua le ngana Pretania. I leo tātou se mai, I le tātou ripoti, o le talalata mai la o nanga maritau tua, ale Digi South Pacific maleti our marketing no fatasi mai ya le fionga ya le pepe ta la junior lene hawale ta to update mo le neva yeso fatalo fatu lo fionga sa tuala
1: ya en pa le ya tu la fionga anisa ya se foi le pa un po ta po ya sa mo ai le nete me la fiafi ma lo le se como lui
0: Ia tātou tau whaifa mālo e ne vāenga le o le fiafi ia e ui lava i nā whālongo i nā atu i la lau si ufonga whāle o mālosi ia au te iloa ia e ui ana le mālosi ia au lau mālosi a isi tū ia peo nei aile a tātou tā longa ana pō ia mālofo i mālo le tā pua i le tau au ia tātou tātou se si kako mea le fukua kau amaka ioi kau amaka o ngon vai kau le winter ia ok lo le kālo ngononga lua ia e whakau ngu e mea rin kau kau kau uso ngā pō le mako ia
1: pai si mana ia le amatang no le o le tālo ngana pō
0: i
1: se tau au ia ae mantua ia e ia me tuku tono tālo ia pe koila ina a ve tua ia le tau fupe i ono la de anga le puso para si le tinga ino la vea matu tamaso ia ae na ulua la vae e tanya tana e utu i ringa lue ngal mu yasu
0: ia ta
1: ua na sa fa palite ia tu ole la unu sa tuel se le yasu le tongo pis
0: i ole aia ole sao ase ngal lue ngal ne yasu ia ole fo i uti talu sia te talu talu ia umana vaifu ae ele i tau mai ale tō whai ato tō le manino a wā o te whai atu e au na le aise por kalame la fiafi a valo valo le tapua i a leo pepe ia tali tonu foi o vai seu ngā talo na tātou mafuta lunga le tātou por kalame e wafta i loto i mau le tātou sota inga ia tali tonu sa mau le sota inga malisunga le fātonu i lava i aso ia ae o se vai aso pisi le nei le ngate i nei New Zealand a o le tā penanga fo i sa mua le vai aso fou Language Week in New Zealand a on famana tuino le tuto tasi sa moa ia ale se tala lata mai ia ile au nanga mal tau tua al tato ti au marketing mal tiji sa ole nei vai tau ol masina mal tau sanga
1: ole tala fi fi la va mo ato customer sabe ti au marketing ole a uwa on live le tato website
0: Nice.
1: Ti au marketing.co.nz a e a ra i e dung ia o nā o ma tai ana oka i nā rau o ka te lapa o nā uva yesi i wapa pēna nā po i nā o meringa nā o nā vi ia e te te pole tātou me e leina nofo i akilan o le o mwhai ma ora online ia a e rupo atu le mātou le mātou penga pā ana ma le New Zealand Post ia o le le kalkitiana nā e le ngata mo New Zealand ia au se tālia ya fa pena fi america el mio do to tele ne ta to ka ya le o tengo que una oka online sa o me lava lo lo mai se sala pa le polo ve yesi ma lo morink ya ela fa po de mato de mato fi na pa nga ma ni si le po ya ele te po de lava la tu ba voi de le a one message ya e vili me o sta di la to a ngi ni yo me fa tang ba ya no lo la sei ma se pa So we use you for my pay app for the website to it's becoming a hassle.
0: Yeah.
1: More like oh, yeah, I the other one. My African party no get too long. Yeah, if you see for you, it's like what? Yeah, the one my father never know more that we umma love by the yan of the land in it at all. Yeah, a info it at all agency to know on the pony cinema Brisbane. Ya e pe fai ngang fia to te lile oka online ono masang ya pa to le online ma le sa.
0: I. Malo. Malo fa fitai le te So sorry, you live to Vava here to Martin O'Field Tattoo website. Yeah, Antonu say a wala thing of fear for you. Tattoo, yes, so nearly online, umma, me umma. Yo, online, umma, me umma. Yes, say. Or Favsili, Leo Pepe, yeah, or Leo Lungan Tato, Samo Herbs, my Sasalapa, Levayesi, Malvai Tamalingi, Yase Vanoa, Ilumana, Iono, Mafayona, Mawai Foy, Malkaku, Oka, Le Pepatalo, say too long.
1: Only too long and down, Mato, and Kilo, yet. Only telling Pangat.

Yehova o au mai le Peace Chapel i le nei vaenga o le hafiafi e amatalia e fo i le tato mafutanga le se mai o le polkalame faa wau le hafiafi manuia i oe faa pena lava le nei hafiafi i a le musmusunga le nganga e mese le fiso soani o lo tato wa lii te mi umo le tato savalinga te taua maono mea o lo tato fo ia e ave le vi inga ma le faa ne tanga i lona sua fama malu o fea lavo le nahe te mafuta mai ai nganga e faa tafa ne a ia failo ma sina u te talo fa aftaile tua i le ola male malo se ole foi u ma tu se mai ia wal fa wa winda o le tatu por kalame mana tu le ole ma tu le to ia saina le vai sa be no mo o ia i le tu tonga vai sa le tu manua ta u no ma tu fa se ia tu ia se fa ta lo fa ma se fa tu li ma wal pa ia ma o lungo le tatu tu no le swafa manu malo le swafa ma tu ngofie le swafa sili sili ese o yesu ke viso ma tu te fa ta lo fa tu ai pa ia ma o lunga le o fenga le ngata tofi le tua ma o to fali tua pa ia le ainga sa le vi na o ainga o si taulanga vi ia le tua vavtai le nei va ainga o le fefi manatu lo ma o lunga pea ia lo to soi fu manu ia soi fu tulu i mai i le tua ia wa la va la o to fa fa no no nga manu ana popongi ia wa le alo faiva o Samoa i so se tiute ma so se faiva fata alo fatu pa ia ma o lunga o Samoa Yo na tupu maona ee, aingo tupu, aingo ee, aingo papa, aingo tafaifa, te nane falupolunga to finga, lautina laulelei Samoa wa atoa. Mai lava alma taa sawa se pa iale, tai ula ulo ole na fanua ya mātou te fatalo fatu, ili pa ia mawalunga o Samoa. Lono watu ia fatino to sala, o to pa ia mao to sa, ya e awaunga taa. Ya ele fu isa nga tonu jo mato vai vai ya nga tonu ina ile pa io Samoa ma ulunga so se tafa fio le ke lo peo ma futo mai ai ma lole tawatai ma lole ono sai ma lo vo ile pale o le u tatu ye ni le so tofi a so lua se fulu ma le vanu o be lo a fe lua se fulu le ono le fa tafi tio fe ma nga lu ngo le neva yaso tayao a so faraile ma lo lo ya wa fo inga lo nga fati no fitu wa sol va ya so a le sol ne la la va sa e nga lu e mai pu no wa i ta wa si la fia e le tua e te au lia mai le fia fira nei a fai la le na te fa funga mai ya fa funga ta po el jatu tu no ya o te mana tu fo yo a fia fifa pene ye a mana tu ai pea ya le sa valinga te mama tina ma tu e te fo no le tamba ma le teine sole sungai o mai se fai le lotu ia fa pena le Samoa i so se tafa fia wa mai a no tato fa pena pena shu tato tunu le foi wo tato ai tau malele atu ia tunu mamao e ia ia le manatu pe ia upu e masani ai po fea e lele ia le toloa e ma au le vai fa pena fe lava o tato fe malanga ia i mo tato no pia ia ia e tamu fa ia le atina ina o ainga e manatu lava tatu te toe tō manatu a ia tatu manga ia meise ei hanga masani hanga tausili sa poupou wina hai le ola o le tama ma le tene Samoa i tō tonu o lona ainga ia e whapena ia so matu langona te ilo foi ia o afiafi lava e mafuta ai ia matua mafanau ia ele ngata o le whaafetai o le lotu o le whaafetai pese le lotu o le faafetai lenei fiafi nisi foi o ekalesia o feagai ma fono tatalo ia sotofi ia ae maisei foi le faagasologa o feau ma galuega masani ia i latou uma mafuta mai luga o pega tafaailagi ia malo le soifomanuia faatalofatu le tatou porokalame ia malo le soifomanuia oi ia faafetai lele ia le alii le ola ma le malosi alaia alia pau mafuta mai kalifornia oh wow amen Hallelujah, praise God. Faafetai i le tua o le naitou te mafuta mai a o lea e ese ese a tatou taimi. Ia faafetai le mafuta mai i se o tua fine pepe no vali. Ia faafetai le mafuta mai i a pei e fau le taunga o la o tō pito no ule na wai ai i maten. Ia malo le on sa ne yaso malo fo i le finau o te iloa. O rumo so o maten a toi sa o tau savalinga ya ma ngaifo ma lato fale ya ma alo vaftain mafuta ma ne fiafi ma natu manuia o tau ma fanau
ya au tatu valavala ino fanga. Ole tatu porkalame le nei fafi mo si fi tatu tunu u le was full val minute wa te aneli tu lai valu. Ma e a fasa longo fa pisi nisi nei ya wale nof si fi tatu tunu on the tapena ne o le tatu to o sports o to tunga itala o talonga ya po ama foi ya tapena ngor fa ungo le nei vayaso ya au tele i tala tala telele i unga pe ona yeri talonga le bona po no fai ala utala le a ngo wanga me tonu mato officer ne fefi ya au va va ye dula va sio so ya alf telenga ya au mtang hile sami titilani ano wa lo va hengale o lo hengale le la ngol lang malo sile au lang bumula ke lo la le mafuta mai nisio la lang bumu lu ngol tato le tio o le lima tolu tasi pia e pole tasi o lua tesi lua fa mo I nei tamaki makori au kilani ya au lunga fo yelo pinga te fai langi pole apio fo linga le pimen sa moa le po anapo ya maga ya la le po singa se imba e a fa sa lunga ya tatu watu lo lea e le to'o sports do tonga i tala o talonga ya ma vaku hei leo singa fa mtalanga pio nei le po anapo ai ma lor tapua ma lo le tapua i tausala ya le mamalu le au Queensland yo lo lalo ma papa au ni sila nei ma lo le unsa au te loa le iem se si wo packing a sanga kupau yoi la lava e mautu lava ya no fuanga e le o ifu ngi ngi pukai yoi ila o tau tapua inga a sau se taimio i luma tato se e lea wa o tau tonga i tala o talonga ma e alena ya o nei porkalame o nei mata upu ya one of si fiel tato tunu pei o nei yai ya li tato savalinga ile nei fo i vayaso mea te tau no e silo fia a wa le nofa malama lama o le tato tunu e maise lama i to tonu lava o Aotearoa nei ya a o tato ngā solo e fo i fo fuanga a maise porkalame a lau pimen mole fa manatuina o la ta ua ngangana i to jonu o New Zealand nei Lona lua i te tono au kilani, ngā ngana pitu sili o na whao ngā ina. Lona tolu i a New Zealand atoa. Oka, inginisi, sa moa loa. Mā wa ai e lima tau tia le mea ua. Wa si i ai le whala o sa so moa. Wa o tau si i an tato ngā ngana, ma le tato wa tunuu, ma le tato tū mahanga, tūlanga lua. Uma loa le whaperitania, Samoan language. To tonu o au kilani nei. Whaperitania, Te reo Māori, soa kulom Samoa, ile lona tolu aile na te tonu le atunu ato New Zealand nei. Ia o se mea te tau ona mita mita ai le Samoa, so o se fea, po fea lava o e maa futa mai ei. O se a vaenga tatu te mita mita fatasi, a wane o tatu mi mita, a yo tatu mita mita i le tua, ona o lana mea lofa e ala ile ngangana. Lea wa tatu a ngai atu ni fa manatu ile vai sofou. Fai mai ia se tasio fai tau po o mwanga ngana ale fionga ia Dr. Fanafi ale ai se ngana ua le ai se anganu ale ai se anganu ona po lo leo ninu mata ngofie yo ia fa manatu a wale ta ua savalinga le ta uole na o lo ta unga ngana o lo o fa unga ina le o te talanoa duai le nae te feso o ta ia ne ai ia le fo i fa ton ton fo lawai Olo na ya tatu fana. Ole upu moni ele tau natia ye tulanga. Ua felanu lanu wai fo linga. Ya emese fo i o fina ngalo fa alio to tele. Ilunga o penga tafa ilangi. Ona se tasi o fa alavlave sa tupu mai. Le nava yaso le asa alipo tia mayai. Tangata vale ina o se tasi o alo Samoa. Ya tele tau ta ua le swafo wa le awa i lunga umma o penga tawhailangi le sunga Lorenzo le malu. Tasi o tai tai o kengi i to tonu au se talia. Le asa tangata vale ina mai i se tasi o atunu o Vietnam. Ya maole si le fia le ua wha mauni e mai e le o leo fo i ua au mai tonu i lunga o penga tawhailangi ia se statement, personal statement. Ia o ia halo sa mua tau lua lea ua tau tau wanga salaina ile tu langa pi ono la fa o ina ai leoti se tasi fo iyo halo sa mua. O
mai tau atu I le to tele o fina ngalo fa alio le atunu. Ae meise le ngata Samoa o le Pasifika. Ae ole I tutunu lavo ni sila ia meise ma le to tele le lalo langi atua. I lunga o penga te fa ilangi. Masalo ele aise vai panoa. E te sa e ua tuai fui lele. E te le ta wai I lea tala fa anoa noa. Ona o le tūlanga wa tupu. Ma le tūlanga wa tūlai mai. Ta oto la le tū fa le tūla fono. Ta oto la le tū fa le tūla fono. Ia au le tūla fono. Fa msino lo ia o leo leo leo su su e ma I lato. O le lato na matafa yoi. Ae o le manatu la utele. Ia wae e iaia la ngona on tangata la vaya. O va vaya tu. Fato a masalo se talafo se I fesili ngia ia. I la tau fo yo lim to mai ta I malu o le malo. Wa e mai tau atu I le sau noanga la fionga I le acting commissioner sa mo le temine pe I e fōlinga mai o se taimi mua mua lea. Wa tau ina I le suafa o le atunu o sa mua I se fa lave lave matu ya fa penei. Tupu I atunu mamau. Tupu I Australia, tupu I New Zealand, tupu I America, ya, tupu fo I nisi atunu te telo le lalangi. Tavata valina, tangata valina, ono, olivano nofo, o kengi fo ie ese ese. A pita iane, ma ua mai lava suafa o ia tupulanga tala vo mai li tatu o tunu. Lele ua, lea lea I tala a ave, ilunga o penga te fai langi a meise, ia le lalo langi o fa funga. Ia e manatu ai lava e musu musunga le nganga, au mai le file mui o tatu o loto, ma o tatu mafofau. Ono ntu langa mtu lai mai. Mawae, e o e tono mtanga luenga company in business e le malo non mta abula ili tala noa male faa soa. E au nga fu I mo se faa manatu, mo le to tele on tatu o tunu, ya e tau no matu tu watu, ma tu watu faa fau tuanga, ili ma malu on tatu o tunu, ele awa I e lau pu ata mfai nga, tu low le vano nofo, ma tu te tumu ili ava male faa alo alo. Yo, ma tau te le fa tunua fo I le tō wha ma malu, le tō wha tatala ma le tō wha fitalai. Nai o tātou tu, ma au sina sina. Ole, sini au tu o langa ngana sa mō le nei tau sanga, e āfua mai I maunga, e āfua mai maunga te tele manui au senu. E I lea maso ma tau langona, wa amata ona tue taunapa napa, amata ona tue taunapa I le Masania isa ya isa moa. Le fale aonga mua mua le tama ma le teine. Olona ainga. Olona faya aonga olona tama ma olona tina. Olona pule aonga olona tama ma olona tina. Olana ka peteni tutonu olana vasinga olona tama ma olona tina. A olana wo fo I tutonu olana vasinga. I tutonu al fale aonga lea olona tama ma olona tina. Ia tau... tu watu ai tau ono matu valu valu sia au le fau. So o tau fina ngalo tau tu ana nei whanau. Nei whanau tupu langa tala vau wa le whaingofie nei aso. Le sawa sawa wa iei le ten kolosi ma ia a mese fo I ia benga te whai langi ia ma hala ofe so ta inga. Wa o atu ai to tono le tatu utunu le ha wa o atu to tono fai to toa o tatu fali. Ia whainga ale lalo langi maana au. A ia mausali ma mautu la ta ua fatuntua. Ina ia fina fina upia. A o tawina o ta ua alo ma o ta ua fana. Teleu nei vaitau. Man tua I ala aso. Ia tu lou fafunga da tu tunu unai ma tua fo yao sin sino la tunu uai. Ute ilua ao lea sa tato a ngai ma il pattern a lea sa o tau a o tawina hai matau. Ioi afi afi. Ganga kau pongi pongi ha. Tolei. Tunga. Omalok. Awa. Le loku la lea kako, wa being kelinga alo I tama matini, le vui umaku la vei vui. Oma loku la lea kako kui ki umali kula hao fai, ova mani tula. Meto tia ia, mfao ngai o tatu tua a, e tau mafai eo pongi ai whanau ia, no nofo mai to tonu fali. A watu le upu mani tala, a lole ngā umang oke ngia, fasanga aku fai e kwe am silo lea onga, ele ngato a onga ye a nga ye nei tu langa lua ko listi investe al waku ma fasili tu spaia fa fanga ko mna kamanga va va e uma e nga makwa nga se ma volgo mi ki ki wole fia han wala ka fa jisi bia uma sa o kwal poku moilo
Ni oi. A o nei vai tau. Wa isi isi. Na ta sua valinga ia malu i tau o whenga i ai. I ai le nei foi vai tau. Talo fai. Pau a leo le upu male tala e pou e a tau te fai te te foi mātou se mātou tala noa o no le manatu maha lo tātou vāno nofo. La tā ua vāle na. Na tā vāno nofo peio na māsani ai. Tā vā. Tā relational space. Peo na ini so tu singa ni so tamali ya o ni si fo yo fai fe au o le tatu o tunu e tau ma fai pea e lu i tawai le ola o le tama ma le tene finau le aonga finau le upo le antua o ngatasi ma le awa inga tamam tina tama ma tene talavo alofangia na yo tau matua alofangia le tapo inga na yo tau matua mata mata te te le ai lo tau mwaulu fea lava da te anga iai o lo tama ma lo tina lena na te tau ave ai lo mwaulu vaya ne le fafunga le antru o au tu manga o mea e te whaatino o lo tama ma lo tina o fea lava te anga iai le soifuanga nei Alaska, Amerika, Tutuila, Australia, Samoa o fea lava e te alua ma ave o lo tama ma lo tina Oi, so le kaili leis kamala. Oi, is kamala. Oi, is kengela. Me o la kali o, o le tama ma ngai ai o le natala no. Ai le anga le fai mai, so le ke ofo. Not trying to say, despite what the world says, it don't matter. It ain't matter. But the truth is, we must seek the word of God to fulfill our hearts, empty hearts, darkness in our hearts. Ia lo fangia le tua o le te talo lava lea, mo usama tua fafine tu pulanga te lavo, ia lo fangia le tua la ta ua savalinga, o le faingo fine yaso, le faingo fine yaso. I'm with you, I stand with you, and I will fight with you to pursue the kingdom of God. I le tatou savalinga, ia me se fui, ia po fe lava le naivala a winai o le tua. Se au au nanga, mtanga luenga, pisi nisi, tonu wa onga, ba university, a fai nai li mahea, ya le hawa onga, hawa onga, tonu university, ta talo, ta hasava vali fi nau, fi nau, ma ye fi nau. Oweza, ya e mana tua pia, ya o ta hawa matua, a mese si o ta tua tonu. Awa ne ngalo ya te oe, pe te moe, e ala, e te savali, e te tue fo imai, o fia lava e te yai, o lo tau muli muli pea le lo fa malanga leo le tua fa mai sama Jane au vaa ili nei vya vi tu loia Samoa alo maia tato por kalame afi afi manuia

Ai le ai masesi. E leo a tali tali. I le unga pione tato talonga al pon. Bo! State of Origin Game 1. I le po ana po, aso lua se fulu ma le fitu me, sa fatino ili tatu talonga mua mua peo na masani, talonga stiti a ause talia, ai vavao ai nisila ma Samoa, e le i fana nau i ause talia. Ia le mo moe ai le po ana po, a wae, ese a tatu taimi, a mai tau atu le taimi le sa kiko a talonga le po ana po, misalo ndo i tia tats fulu. Ia taimi na i nei nisila, Aotearoa, Aotearoa i Samoa, petau tusa taimi, a ole mea mautinoa, leva ole fefi, le mse singa moe, fatalitalinga, ole talonga, ma ta ina lea, Queensland, Queensland Reds, male, New South Wales Blues. Mai tau ina le po ona po, ia se i faisinga tala, wa talonga le po ona po, langa e to tele i la tongo lo lango lango le Queensland Reds, ioe, ya le telenge am tangi male la to au va malo malo ta pa malo lo sa i betinga e wi le ele po na po fit fit au fitus ful male iva fe se lau valus ful male ono tangata sa au ai ile aco stadium i sydney au italia fitus ful male iva fe se lau valus ful ono tangata sa awai ma tua fanau wo mai au mamai company bisinisi sa awai ma tamatan talo a o tau tickets fail out tau fail tau tickets ai ole lango lango ia a le tunu ele ngata i tangata lava yo australia patino ia ile nei tamu sanga ai o ila tu o lala ba papa au ni sila nei Manatu ya afayo olete fa afunga maisha boa sa malanga i kuinsilani ai ausetalia ono ni talonga Failo mai. Ese male longo longo a o le talonga i lona tala fa solo pito. O le tato play of the match, ya, yeah, le tau failo le tulanga, o le sunga, ya, yeah, Nathan Cleary, mai le New South Wales, ya, yeah, lea fwoi na manu maloa i lana haa, ya, yeah, peo na tali tali ai le ova ma le tolus fulu sekone, ya, yeah, ai, haa loa e sunga ya Nathan Cleary, ma manu maloa i le New South Wales born po, lua se fulu male lua. Lua se fulu male lua, ile lua se fulu, se taa longa ina mata inda. Ole mea mautinoa, ole tulanga le saye. Ile finau mai fo iyo le awa Queenselandi, taa le afa mua mua, lua se fulu aia Queenselandi. Lua se fulu ile ono, lua se fulu ile ono. Masalo walativo, walakia le toe tau aia tuau ni self. Ua la mahe le afa mua mua. Mai tau mai la, ile finauna, finauma ile New South Wales. Ai ole taimi atoa le afa mua mua, o loo fai ale ta alonga position i ile tuwa New South Wales. Ile maha losi o loo sofa ia Queenselandi. Nga kika afe New South le polo, peise i wa leena manu maha loo ile, ile se nga pepa sa fatino. Le alana finfilia ilo asunga kapiteni ya yo, ole ala tau kiki. Ia ai fa tali tali Queenselandi peise i pe ia o le mea fua tafitu le Queenselandi o so fa ili po apo apo atoa ili afu mamua alu wa ia lua ili o so fa inga lea lua sifulua so so askua umar sko mamua luaku sko nga lua tau tali tali mani sa foyos ia lusi ngai polo ia faivu ngai mese hia ndia tele ia afa fa tu fa ta sia mese le pono po masalo e mawalunga me fa le tonu na fa tino le New South Wales na ilo le Queenselandi ilana ma losi o lana osfa inga sa yei Queenselandi telefo i masalo o le valus full pasendo le afa mua mua na o le ti feds al men fa tino le New South Aino wala do mo le polo le sa mo lo la to skoa le no mawai tau ai lo le ono ai lo as fulu le ono male afa mua mua Pese i ina wa anga ime le afalo na lua. Le fasini le aluminia sa tu ina atu le sunga le kapiteni ma le awan New South. O le a se tala na avatu le coach. Ele fai a onga. I ate o tau. Wasu ya i hei le maa losi le a sa o tau anga ime ye. Tali le sunga le kapiteni. Pau wale nau nauta inga o le coach.
hold on to the ball. Ya o maule polo ya matam fai kau kava kava kuli kele ngai mistakes ya sa ya ya malo lato malo sianga fa ngata down lato malo sianga li time los fainga lela sa mai to winner ya ya score 40 p on the fatino le sunga ya Ethan Strange tas yo sui ma mo mo time mo mo le ole ata an what ta anoi mo New South Wales ya mese foi le sunga ya Hudson Young le sa ta tala ina ya le lenga score New South Wales ina wa loi wa il ta longa le afalona lua e pita ya ne na ave ese no ma le sunga ya Kalen Bonga ona ola na pu ele sa mawolunga na ve ai le ulo le tasio tamta alo le New South Wales le sunga ya tolu koula le sa ya fai goi na ia ele laufali ya haitako le ga sen ofailo ta alo na on se furu lua ilo matama ilunga le Queensland Queensland rates ilunga le malai le po ato ina wavese peita yane ile vava ai lava ia ile ta lunga malona fatinonga bawae koe yo ngai mi nguke fa tu sa o lo ele sunga ne fe clear le polo so a sa o ma le sunga ya James the Disco ia popo my tanto le le te tamu fe fa matala tala le le va nga te te se tano ile mata mo fi io le fi na un fi na me ni sa sa o gua te disco O le fatali mai ia le fatali mai si skamo wi fi tapu wi fi dau ia the hammer as they call him le fatali mai skamo mali ilungo le ia le polo alu watu atis ia le sunga ia te disco alu mal polo alu watu atis disco tulo lava fa mole mole fi dau se o alu aku ava kulu polo le yolenga sko Le au tapua ia le Queenselani. Malo le tapua. Fai mai upo le tunu, le sili tae na ilo le tapua. Malo le taalo fa tausala, malo fo il malolo fa tamali i, ia pi una ile pona po. O tatu tamasko ia le pona po, sunga ya Hudson Young, Ethan Strange, Nathan Cleary, James the Disco, lea na manu malo ai man tatu talonga ina waha ai Nathan Cleary. O Queenselani, o le sunga ia tapua e fida po, le hama. Ia ma le sunga ia Xavier Coates, ma Valentine Holmes. Le ai, ole wali ia le ka alo le pona po. Ia ai ole mauti noa ma le manino pe ona ili pona po. Lua se fulu, ia dato ai, lua se fulu ma le lua ili lua se fulu, mawai. Mawa ele tulanga pe ona ili comeback le pona po. Queenselani, Ako Stadium. Fak tumulia le mata mata mesil mai mola tu nu malo ta po ai malo fo in ali on sai la to uma sa fu fu a fo ile ta wai tv ma ma hanga na ya pe fo i fo ile che si ele sta ma le sta ma ya pe tong fo tu pe le si va hanga le si va hanga malo la vale fin fina i melele o melele uma mena a fa na sa a fa sa peki fo inga le malo ya ni self oi fa pe malo o la ukin silang a pe se la ukala le nga fa i o le au ni self a fa i ma no au man se la kala a fe ma no no va ku se la kala o la va dwanga fa ma oni e a vel se la dala a le stama mle stama e a wa vel ta po ngal pon po manu malo ya le ni sa voyos game 1 nemo tino game 1 le u fa ma ya game 2 ile ta longa lo na lua le u fa ta to fo yo le fa ya le malai melbourne melbourne au se talia ile se fulu le fa fi fo i aso se fulu malfitu o yuni. So malfitu o yuni datu talonga lona nua le na. Talonga muli wa mantua tolu talonga o ta musanga lea la fatino le lea so valu o yulai ya awa foi ya le datu fenga malanga neva ya so ae ole malaila i Suncorp Brisbane stadium le fatino ai. Ya vaenga na ta ulunga join tatu pod klame le to sports ne vaenga le fiafi masalo le na fo isa e maua nisi o taunu unga pe ona ifa anga tama mana tuha ne foi la tatu au kilikiti le au te taun na pa tu lava en tatu au kilikiti io ele sunga pen malata ya le uso fo ya samani ya papali telio lo mafuta mai ya ile
datu pon kalame le sa datu mafuta datu pon kalame ma nei el jam fainga datu au kitkiti lo of jam fail demine fai mo so of no hanga ene lunga le upenga te fai langi apio folinga Samoa Cricket Association avane sa ulango lango avane sa ulango lango le na ina yalo mtam fa na ul datu tunu o lo tau va me ina so datu of no ya i Papua New Guinea temi ole aso nafisa ole aso le sata alo in Papua New Guinea ma nei el talonga masalo le fo inta wolunga ile manuia ila utapo enga manituane ya walo mtama fanau iso se fa nga tama yo e so se fa nga tama ya manituane la utalo fe fo i fa talolo yei ya fa manuia nga leli e ol e ala ile vala awina ile talonga ma le talonga ye fa manuia nga leli ya ise tama masitende talavo Samoa o loo tau aveina ya le tanga vai Samoa. Ne fia fisu tas minute un te enele tu la iva ama ea le peselea tatu wanga ea tu loa lea. Inisi o vaenga wale nofsi fia tatu tunu na ima ta upu ta ua. Ya wafuri tatu savalinga ito tonu o Aotearoa New Zealand.

fatalo fatu male nga falo alon po yetelo ta tu tu u ni vo ye fiafi ole fiafi ne ole stofi la so so mal valo melo a felos mo no ma lor so fu mo wia ma lor la ngi ma ma so fu le le pa yo so ta tu tu u ye fa yon mo ma ta tu fa sa la nga so so ta fa or krope ya ma se fu so ta tu tu pelo sa mo ya ma ila tu fu mo fa yon fa fu ma ni si le nei olo fa ma tau langa o tātou ala leo, le PMN Samoa lima tau tasi PI, FM tasi o lua, tasi o fātis me lua. O lea ua toi lua sifuru malitoro minute o na tā leo le tūra sifu matasi le ia fiafi, ia ua ira mnatu o la tātou papa aveloa, tātou poklami masani, tātou amata, tātou poklami tofari uliu, e ta pe no me fol ta to tu wa ma ya fol to fare uliu yon so le am na ma fo fo mo fare nganga ya ta to po kra muta u or ikayona a ma ya li kayona yon so fo le ma ta to su fi roi masani il pa al poto mo fi poto san fi poko san ya ma le ta to po kra bi masani fa i we ta to po kra me il de fiafi ya ya lo mayo ta to nu na i pese ia na i pese ia i ona vatu lolo tatu mta upu wafo ili tofari uliu ni yafi.

0: ole ave fuota alonga Australia ia me la tatu vai vai tu tatu pa taro tatu auto fare uliu sa no mai
1: se vuono we era so
0: ya se vuono ia tavo Kira mo foi vai kira ifa ko ya. Ya
1: fainore.
0: Hm?
1: Ya fainore ko kunang ye. Ko fainore no fai ni sa foi ol. Aro.
0: Aur fai solo el mako au. Va fer fainore vai.
1: So li vai.
0: Aur fai ngar kunang ya.
1: Kunang el wong fai.
0: Hm.
1: Pero le consigo can a ti que le el pala.
0: Mm.
1: Es sol sol lila.
0: Sol sol. Mm. E dice que va pro e ca u sol ingo or con. Por sol ya.
1: Por sol ya.
0: Mm. Hola la lengua fai vol con.
1: El u fai va con e sol ingo con.
0: Sol ingo con. Mm.
1: Vale macanga con.
0: A maka la la fin.
1: A kunga nge la la nga maka e. A mua e unga ka fola.
0: Mm.
1: E nga e maka la.
0: Mm.
1: E ke. E di ka mai pu pu pu e fala bi o.
0: Mm. Ma a ka uru maka rongo wingue fao ngar maka fao. Pili.
1: E.
0: A la la ka unga maka.
1: E pe mi nga bo bo. E ir ka i pe nga ka i o. Ka po vai.
0: Mm.
1: O unga i tifo.
0: Mm.
1: Suasan.
0: Que kilo
1: kilo
0: kwa lai dun ha ilwa. Okay la. Mm. Vai vai ya.
1: Eh le ya la ke ni pa lo la mangu. Mm. O sea, kilo kwa ku ngira ka ke mai pikiro ah. Eh le pu eh le man nga ni ngai
0: ni pa Okay la. Mm.
1: Mm. Que lo la pupe y cablan. Mm. Ele para que juega con un malo que yo grande.
0: Y.
1: Ele tengo un hijo.
0: Mm.
1: Ya, la gente fue en un orfo, me han hablado más.
0: Mm.
1: Más caro que más.
0: ¿Ele y la el uno a?
1: Y que lo juegan a lo que han jugado, la han hecho lo yo.
0: Mm. Ok. En Failanca, ¿Ele y Juan? ¿Qué cago al más?
1: Kau
0: oleh mak, oleh pipi ngai el, oleh pipi el, okay lah. Orang orang isi sengau, orang orang isi sengau info dingo, mesti ngoko ya lu.
1: Orang ngai lah
0: pokok,
1: malu, oleh pipi mah for pola, dia kalakal,
0: kalakalau awun tuan, okay lah. Ya lo mo al pai, le sirvi fiel pai.
1: La le pai de
0: oye. Fingo kare ka ur pai. De que le ka un que era. Mm.
1: Que ka mo ai la na me
0: gusto
1: pai. Mm. Fafta. Mo ni
0: mo pa no pa nan. Okay, la fafta. Ta lo mo wa tu la lo fina.
1: Paula.
0: Ya, ole ole orang au male, mal fungo fungo ah.
1: Euluri.
0: Mm. La fufunga de pai pai. Mm.
1: Que fa ca papo.
0: Mm.
1: Ah, funga funga e la umi umi.
0: Mm. Ola le fengo, ola fa fer fa kigo ngol fai vai. Mm.
1: Ola funga funga e kof.
0: To fu fu fu ok la
1: maon el lo con me no we fu fu acá aquí voy a la en un aire o al en au quieren a una cacán en au y la eso sori
0: sori no au al fu fu ngay le sori
1: fu fu ngay of
0: uf
1: Mm. Mau luka kai la lo ni po po. Mm.
0: Fafta.
1: Ga u le tsa vali bali a e wo.
0: Mm.
1: E yo.
0: Mm. Fafta. Ga la wo. Mana yelo fina lo a matai ya tatu. tau whare uri unu ia fiafi. O le ara se ia o fio fingota ne ia e se li atu lona lei tau mafu.
1: E maanga ia le kuangi.
0: Le kuangi,
1: Mo ia le kikiro nga ango e maanga ia.
0: E. E.
1: Painga. Pai, painga e lua o le oka.
0: Ota.
1: O le paasua.
0: Paasua.
1: O le takaho ia. Alua le papena. E maanga ia poe ngau.
0: Ngau fu,
1: Albert na oka. Ang papay ay. Ay, uma. At kung ako nga la eh. Kaya ilo po lang siya yung panya. Kasi at panya pa eh. Ang yun.
0: O loka. Ay, asa ba nga. Yung pafarifu nga. Yung pafarifu nga. Yung pafarifu nga. Yung pafarifu nga. Ah, yung pafarifu. Wow, rin. Fing fay fay ay nga. Ah, rin. Ifay fay ay. Fung afu nga. Eska. Pe buka ko wola me a buka ko alo ya fumo fumo ya yo pe a lo pe ma ya ko pe a wala ngi fumo fumo ka lo ko a ngi fumo fumo ko le fi ai ya fi fi ku lo fa fo a le tu
1: ei
0: fi ka u ngari na u lambu
1: le
0: ai pa ye se ma ngi ya ta lu ta ma ngi fi ngi ko fa ma si ma ye mo ko i la le le fumo fumo fo ngi wa ya ko fo ngi mo ko fi fi fo ya ba tu le ai a o mo ko i la le ye menga el basi ma sobre kwa malu ma ai pe yung ai benga sa ku ka ku ulas a pe ale bu se ya la wo yung ai benga e ko va ai
1: bu le fanga ng ai kinga
0: e
1: ka mo e o la le fi fi pe kai ni o e me ku ang me ki pe e tak
0: O le lori, e eli le lori pe ka kia kia fo ia pe o re ka kia
1: mo ia. Kia fo ia, ta le lori man sia. Ia e mo fo ila le pa.
0: Eise ima fa pe kor fa iwa le lori. Wai, ore sia e kui, a, kui sia, a.
1: Kui fo le lori.
0: Kui fo le lori. Kui sia, kui lori. Fai funga funga, a. Kofu fungu fungu.
1: Kofu
0: Eli pipi. Fai kungangi. Eli ka ua si Eli kungangi. Oye, ka ua Eli kungangi pili.
1: Eli wa a Eli. Oye pipi ma wai hui makuang.
0: Oye ukira.
1: Kuse, ole fai wangar kungangi Eli. Sori.
0: Sori.
1: Maka.
0: Eli upu wa piko wa uwa aie awe Eli nga pipi. Ka ua ka pinga. E ave fu ira le ia le upunga i le kumangi. Pele.
1: O le ka pinga. Kusa o le anga e kofoile le pipi.
0: Paftai.
1: E le tene ka te ka pinga kunga. E kunga. E le nga kunga.
0: Paftai. Paftai ta vau se tu atura vano esito. Ida si e. O bebi.
2: Yo, soy Juan Maguía.
0: Oye, ahora sí fui el con Ángel. ¿Y eso no me...?
2: Valor,
0: ¿eh?
2: ¿Arurú,
0: eh? Ya, la que más lo fue, soy Juan Maguía. Es
2: que yo... Que ir a Capocalabio, al chico de Maizán.
0: Igual, oye, la fue la UFA, o el velo, ah. La fue como la UFA, el más en EFI. O el velo, ah.
2: Claro.
0: ¿Hola?
2: O de lama ka olo.
0: Tau, i, tau, i. Ia, e lasu si le fia i fai o fingo, kai e fa, mbara, e sa.
2: O mega ore, gau kore, mare a rove.
0: Ala?
2: Mare,
0: fuma fuma. Gau
2: kore, mare,
0: fuma fuma,
2: a. O i ama kore gau. Ile e se me kau, e kau, Mauru pe...
0: Aisha?
2: Orga ua ia ka kia i mugare kapona.
0: Ia?
2: Ia se kai mia.
0: Oh, ide au marpo o?
2: Ide au marpo? Aia iare en masaki e fapikoa. Oi le pa forma tio. E ma sa gera po ho el gau. O coro ra ka pa le asi ti te le pa ga se mo ri ko la asi ti me. Ga sa ga wa ko ni. O sambi i le pa pola. E o pa la lai pa.
0: E tolo la lang o fai wala nga nga ul tolo a tolo nga ko
2: e ko lo nga ul de ka or ka be ko ai ma or a po a le a ho ye pa ho ka ho ye
0: e ke vai ko nga ul ka ki me pe a ole a
2: ole pa no nga ka ki me ja
0: a le po
2: e ho le po
0: e ke ro fu le nga ul po
2: e ho ra po ka ka le pe ko ye ta va pe la Ola koro nga upa. Ngai mo ki ngoa lola i.
0: Po ma, e ke arum sa mori wila po se mori fo suru.
2: Ae, anu ho rai rai. E lama le uma sa e lepa e kore o ke lama. Ia, e nga hora ke vai e ngo. E nge kai o ga ua i e pongo. E nge kai mea ke arui e po uare ngau. Ia. Ma pefe ngo hoa. Pa mea ka ki e mo uare ngau. E mo uare mo le ape i ngo.
0: Ia, ole fa pea ui ai ole ole ape o se vai e ngau. Tō tō ngā lengau.
2: Ia voi. O le api. A mō kuho le api. A mō kuho le orgau. Le api. Kai pe vore o ngā pisi le gau.
0: O keira, e.
2: Lau kia i fapu.
0: O.
2: A ne va pera te ngā le gau. Ma. E kere mō ala se ape ka pongu le gau.
0: O keira. E mō i fapu a.
2: E ke mō ala i fapu i mero kia kua. Le vora wa ru e pa ngala ta wa ru e ke koroga. Wa le vesho mo ni lu pa ga ba ti. Wa wo i la po ba kapo. Paulo la i pa ke de. E ka mi nga ka ru pa pe.
1: E lua ko nga nga. E nga u lu li da po ale. Po lo nga ngo nga nga. E la ura nga ke lo nga koro yo ba e. O le popo le afo.
0: Ii.
1: Lo foi la pae alu manu moli.
0: Mou pe alu moli.
1: Foi nga nga u nga e ka ole nga u mao. Nga ula nga e ka ule malolo nga. Vai vai. Ae de mou ala e se polo foi lea. Pan nga u nga ke le nga mou e unga le amu. E lo nga la e ke alu manu moli e me. O meo lama sa vali nga. Mou vai e nga u nga. Kele kele nga kayo maru wo ya so yo le le ya
0: kayo maru okay la after
2: o le mondo le o fugo fugo
0: e ya fugo fugo
2: o le fugo fugo o le fugo e sa ya ki poli le ta bo
0: le ha
2: ta bo wo fugo fugo
0: e ya
2: e ke kango la wa mo ko la ka le le fo ma e ma ga ni e ta la o le le e lu wo
0: Está con lo más como lo hombre lo más.
2: Pero pi y lo que más.
0: Ora pur pur ora fun fun ora pi pi ya pe kangui.
2: Na pi pi en kwa pi pi ya.
0: Fa pe ora pur pur ora sia.
2: Ye ye de ta pur pur ta.
0: Ya yo leida fa de. Ya usa se me si kwa kula mo si. Yo lo ayo. Ya
1: pongo na pur pur. Malo.
0: Ya.
1: Ye na ma ga ya fa so ang.
0: E.
1: Fa do. Ari yo pongi.
3: Ele foi uma coisa que tinha que puxar uma. Pepia mesmo no meu mal.
0: Oh.
3: Quando o ano que eu falei, eu falei, eu dei a ver, isso é mais
0: que uma. Oh. Aí já.
3: taua nga fui poi nga...
0: Pai malu ope a kau mafaa?
3: Ma kon kon hunga de pio isi, pio de mambao ma... Pone sa wai ale, kau ole. A kau pi kau nga inga hunga de...
0: O kau ufung fung?
3: Longa, longa apu.
1: Ai lua poi nga ru, poi nga pi nga inga ma kono pat pat.
3: Le sida ko ma kon kon venga ne longa.
0: Ai fung fung ale pur puri. E pur puri urudi.
3: Kini vede si fung fung apur puri urudi.
0: Ya?
3: E urudi. Kini vai si fung fung urudi.
0: E ele urudi, uma e pe pur puri urudi, ae pae pae ale.
2: Al mamma o nga.
1: E esa o e pur fung apur puri urudi.
3: La alo vai vanga de pi e a la lo lo vai. Ya mai de de pupung e foi no mole de. Ya mai do la i vanga de on ngale.
0: Me la i de.
3: O de io io de ngai mo mai sin bu ka nga.
0: Okay.
3: E da na pi de a ni vanga i ta nga. Ta va va di vanga de ta nga du mo.
0: Ya.
3: Ai na ta e to di vanga le te ki ka do ye pe ku ki sto e. Mai eu paro de que aí
0: não te pego. Eu soria, mas eu capim, ah.
3: Eu te pego gato.
0: OK. Só ora mesmo. É foi, é fa fel pai ali. Esse se o vou esse fiel pai.
2: Rebe.
0: Só não mais mapsu. O
2: pai a querer ele e ia na água. Vai cupuir ele.
0: A querer pipi o cagor
2: pai.
0: Fa pe u ese re pipi ese re pai.
1: E man ko ala ngai lua ko ngai pipi. Ora pipi kala mar pipi ku.
0: Ora ala ese sel.
1: O pipi ku e li u kai le ma ka fa ngai la luma. Era fuli ma avo ile ka ki ai. Ai eli mera ka ki ma e por ka ka ilo fa i me ngai kuangi.
0: Ore ore fingara nga or pai ma ya ma ko ore e ka ur kui pai wa ka nu mra ko angi
1: e o pipira nga ka o pip ko i si go
0: okay la le la mo wa ku
1: ku so ri pa lo ngola e ngo nga or pai
0: de ku so or pai nga de ke ore mo mo pure el pai mara out wa fo i o la usa wa nga re fo i ta vo e maka e fa pe nga re fingor pai e ki sa va de vari le bu o ki pa o ki pa o ku ro ara ngo ma el pai Yo ma pungi lora i ori. Ai ki rongo fi ale i le punga i sau mai lalo i le e ki lia e mangingo i ori. Ah, kusa o ngai faa manga re.
1: Nga la nga makar kungang.
0: Ngai faa manga lal pai. Ai ka ngong lore kui le bianga e kui sa o a yai kong. Ka pungi lora maua i lora i ori o le pai. Ka ngong lo eri mai au kafa o le kuang iunga. Ya masu o mai lu. O le fai ngana ngal pai le uva ai.
1: Uye fao ngai kuang iu. E li le. Es full de ma. Aún es muy muy cuan. Muy acuerdo acá ese y me cuan y un guamau. Y ahí lo leo el pip con un agua con caupi.
0: Y le da un mago a cura ese señor. ¿Hoy está tu palabra?
2: Claro.
0: ¿Hoy está no me?
2: Claro.
0: ¿Cómo gan?
2: Claro, va a cumplir. Va a ir a cumplir con el mismo papel.
0: Era ore sai nei to to ngira u ngal ngal ni u to
2: ya fo ye o ma ko ni ju de e ma ai me na ko ni
0: inga i Christchurch o ita niten o so
2: e ma ket le o le
0: o so
2: e fai fai ma ko mo me o pai ro ko ngali na
0: so o ara le le o ko ri o ngare ngare maswari le ke le ah o wan
1: ko ngi ni me na
0: Okay.
3: ai mong ko o de king ko ngai fa nga ho de de e pe ye de mali me ali e pe ye fa nga ho de ko mi ko mi de ko ko ngai de mo ai de is me king ko ngai
0: mm
3: awa de e kai pe me de o de pai
0: mm
3: esa o pe o de de e me o pai ma na u
0: mm
3: awa al me era po e de sigi tutti
0: mm
3: Ile mere o se ore ore kuange ore tipi ore pae e ye ida mo disi me de wo o ngal pe yo fingo ka ye wo de kyo pa
0: mm
3: mal vole ya bangola le ore ngau ye wo de ka ku le le yo e koror ngau
0: mm koror
3: o ma ko u pa ore pala le me
0: mm
3: e sodi ye wo ko ho se so
0: Mm.
3: Ye de ka nga o ninga kulo le nga uru ko ye de nga so.
0: Mm.
3: Mangua la ire e malu a mo de nga we e fi chere si ku e ire ku ma e e pe ye e de de
4: de. Yo ngong ya.
3: Ai pe yo ngong ya. Yo ngong ya.
0: Or piko ngai lunga. Pa ku nga or or nga.
3: Awa. Kai pe ya nga o isi nga kai pe ya le pa u.
0: Eh. Ukala lo ano?
3: Ukai. Ele mo ile lot.
0: Mm.
3: Ole maisu. Ole maisu sare ai ai aso kulo foit.
0: Oh.
3: Ale o fa au ngai sa mo ke mea.
0: O afo ya. O o au sa inga re ngo kuma e fa ngo ka kule maisu a vi sik.
4: Na bungo.
0: Mm.
3: Ya wa de de angolo mi. Lo u pa ka usam.
0: E kai fia se furu ya ya maisu angar Arkana e
4: kugiro me sei.
0: Arkana ya me kwa ka mwaka i sei nga sore ale va ku fa ka fa pa poro nga ka ka le mauro ri fe le mai sure. Ole
3: funga funga i ele me pore pesa a put kulpa.
0: Ole o ke ka wa ursi. De
3: pipi ya o ale se de ai.
0: Okay.
3: Ya ka ido ya ale se.
0: Kusa o.
3: Ole se a foi ya de de na fa ye ko e e koe mamahango ni siana e te akongi fwerele e koe
0: nuo koe kia e sami ya
3: o le sea bie bie e koe whaanga ule me
0: o e
3: a
0: ok
3: ilo kai pe o le paa fwerele a koi vai vai ya
0: koe
3: koe fwerele e malo
0: ok ilo after ilo
4: Ahora
0: es normal.
4: Ahora es pico a muero más.
0: ¿Qué cosa fue a fumar, mamá?
4: ¿Qué cosa siempre la pule, pule, joder, no?
0: Oi, ah, le lo ara po mama o si ara ko pa fu fu ngari.
4: Malura.
0: Pa mo. Por me fu fu ngari pele kiki ai mama o pe pe ki. Ya. Wa le ufi fe u kuro o o o a. O fe kare ai nga pe a. Wa la o ai fu fu mo so le ko mo le pe ko ki fu ri ka ro mo ngari. E
4: ma lo ma ro. O fu ngi pa pa ai.
0: I have to say, Walau ka pungi nga rungu kol pai, ia eri lola, ia e bangi mai du.
1: Ole pai?
0: O isi kemi ngalese ima asa usa au warangarai, mahu wale le u wale pai kua ngi ule.
1: Ari.
0: Chao namen.
1: Ole pai, le menga re pai pai ya, ole kungange nongana pokokoa e namle mole a pai pai.
0: E la mole mole ara au ngu kol pai. Ok, kari kongo menga le ara inga mawurfa upunga re ole pai male au. O ufa arlongo ma uwa ai le, ile fainga ole, ole siapu. E kafi mua mua, e kafi mua mua re ile kingi or pipi, be kau karakala. Unga kua pae ya kuro, kua kafi lore li pae, be ile li papa fafaifu ile, li papa lefai ile, siapu. Usala ole bela ka, leo kikari kua mua ole, manku ole ka finga ole, ole wa vale ile ile, ile pa ole, ole ole. Usala nga re ka ole auri, ole mele anka ole auri, wakusa ole pae la re ule lima ma, kafi ile le vale na. Ela é uma boa de fapu, uma hora de pai, mas é algo que tem.
1: Era uma boa contigo, cara.
0: Mas quando olha a cara, ele faz a boa e a coca na cara, ele é o de malala, e a missão, ele é como a cuí. E a sua? Ah, uma leva, é colema forfola, mas ele vai levar a missão, ele vai ter a missi, misca mais cá, ah, misca farcu a missão. Que ela não engana e faz a boa, mas e a cara, o pulo lá. Olha, olha. Le ayon ale upuro le ora audi ka ok lang ore ore ore ka lang ale to no
3: e ina si fingo ka voi le ole ole de pipi ole kio ole kio
0: io
3: kio le io ti
0: mau fa pe ola ua ka ure si fingo ka kio wa e kusa e ka kia luka ke kolonga a ka ula kolonga e le ka un feio kuse vai langa oi e ka ke ilo ore ngau ingo ka kuo e mase se ka ke kuo kuro ai se ero ka vai o ngau ma i ka unru kusa la le mua mua kuure kio kuia rol vai a le lipo uti ko e foi me e ke foi me ilungo pe a mase fa pe lima e kuia o ka vai a le le mua sa ka ngau ara e ko e mila o ringma kuo ma kolonga e na me foi
3: de vai de manga Mucho donde ia o IP
1: era o coin aqui. Ele que o uma cuia na era veca. Ele que o na IP papa na ele não a não a angore.
0: Okay.
3: Ele que o pira. Esse era que o aí lá.
0: Okay. Kusara me fela kwa ore ore ore king a ore villa ye pe ku ye ngi ku a ka ma ye mo ku a ku ya la yo ai kolong a ngor ngor ka sir ku la la ma lo yo
1: en pa ne de ku
0: kwale se ka ka fa ngok ka jo le ku ya la a pe ko ru so la ka ki fa lo ngo pe ka ku ru ka vai la ru ki nga a o ka ma ye so le la ka mo mo e ma ri pe le ku ye se ki pe
1: yo ngar kolong a we en mawa kwa mianga are kuye de kio la vere fori
0: fori ok i war fori pe fa pe e ku so fori kai pe ole ole maso ron fori ha
3: ya
4: pe ole mare u
1: ara ngala de fori ma for fori kai pe fori ngor on ma kar ko
0: i ma sangi ma ko foi fori pe ma ko mo ka fa ngai mo ngu u e fu ngale fe sai kau penga vo ia u ka fare me sai tu e pie por ai lo fu lo fu vai kau
1: ka kai ma ko e wa ma ko on me se e ki a ko e e ke le ka for ka ulim penga el an me nga ya soi
0: e
1: pe un me va nga sa ai er saka e va ve a pulo fa ki me le fole nga lo le e di ku nga me mal pi
0: e sa o so I'm going to go to the house. Le ure koe mongi pae, le koe mongi mea umanga sa mo yo limu fua fua. Ai peo ngai mea sa inga ii, sa kau kara iki. Pea le mou se pongi ma se aru. Ia au, au.
1: O le suinga ke le nga le woye le olanga.
0: Mm.
1: A peo mea nga sa kua ye la son ma
0: kua.
1: E fai ele si saka e alure si faki mai fori.
0: Mm.
1: Pe me kuange, pe ia pipi pe maka mai kuange. O mea, au ngei pei. Wali mauanga me.
0: Pangia, olara pangia. Ai pangia. Tu itu ala pau masih ni lepas pau. Olara kami kau pangia.
4: Pangia,
0: orang
4: pang.
0: Ore lilingo ka ai sa vai mako ngui sa vai ai le mo i mako ngui u pop. Fi ai ai ai me ngale ai ia un kupele a. Sa fa i bu meu el mengi ka el mengi ka mbi ka un ia so. Ni o kupele ole lili.
4: Por pangela e me malonga piele. Ole un abuare a ver ala ia si e mai ai ngale. A veces le me na piele.
0: Ai ma fo fola. Ma vou falar que aí pelo se esfu sem ia.
4: Ya, e puxo bem na la pia, mas longa era pia, porque aí a um aí mau era
0: um aqui. Okay, lá, era mau a cura al pangue. Afta ila.
1: Ele tem ningo o alvo e cupuila. E o ngura o alao. O vai em ele. O que ele se vai de valia com os amigos, cai um peca. Uai. Pai ele pôr ele numa canga. Querido, pe pasenga na kuai. Pero el pai el ma al pai el me karinga lu al la popo.
0: Y le ipo.
1: Karinga no le foli.
0: Y o el foli, ah, sur.
1: E wa ele
0: e wa ele
1: anga ka senga.
0: Kusala esa ka ubo fa u.
1: Que foli blanco hoy y po lu pe la po o foli na le está la ahí.
0: Ah. Y era ngayo ofu ya i ama ofu ya i ai ai pe ora pongi mo la ro pa que lo mo y la po a kwa ya ya ku kuira mo er si de kwa mo e ofu ra fi ngo kwa pa pen.
1: E oli de pa mo ka nga a.
0: Mm.
4: Ma ngo re mo nga ama i mo ole. E la la ke ma la ke.
0: Ma la ke i ga va ka ma ai de.
4: Ma ko fo de ulo ma.
0: I. Mo sa le mo fu o le mo nga sa
4: mo la.
0: Mm.
4: De
0: que de email fino. Que le fico con el que ping ping y marca el rumor rumor. Ah. Cui mango. Eh, fue, ese sin cau el calacu o por calacu o el ngau.
2: Pero el verdadero sea.
0: Sao no mai.
2: O sea es el saga el de yuko.
0: Y e fai ya kai ah.
2: E fai kai wa de yuko al yuko wa yuko.
0: Mm.
2: E mokingo a u solan.
0: I e ar fengol kamanga ar mi miki mai a fuia o e ruai kong fango a pere.
2: A kamanga a fai ni sabi. Nga ka e kitago e puli pa a ka si e lungo rongo malam. Nga se mai kosi a.
0: I.
2: A wala ngara i mingo la ukala. Aga umba ngai kako koe pa pa uu da no. I.
0: I.
2: Koe rako ka au koe pua.
0: Ok, la sol. Ka uu.
2: Ai wongi na vea kete siya.
0: I.
2: Acho que vai cotear
0: e
2: passar o vavole. Que será que vogal?
0: E
2: lá para uno da rosa. É que quando tá com caiao, porque lá para um coisa com vapo.
0: E lá por mele o caule moni se é sobre. Ah, quase meu like ele.
2: Eu venho agora lá de Yuka, tá lá na bico a vai aí. De bico a cor.
0: Tá ora, mano.
2: Agora de lobby é. É que é lobby é que tem o negócio algo, tá? Luego que tiene o lo que lo y capona. Ya la kwa mai ma bana lodi ya ho lu ngo pa u lu ngo lu ngo ba ho da ne ya.
0: Eh.
2: Pa wa ho da ye de. Ye ai ai
1: ai. Ai fa sen fa pas.
0: Pasi pa wongo por pasi fo ye wa at ni.
1: So si pasi
3: ya. Wala ka de ngi ya.
0: Eh.
3: Wala ka de ngi ya mo. O de menga de. Ole gustia mi mikte a tu kongo fa. Ebe ebe fa ya ma kon na ma kongi ekipi a tu kongo fa.
1: E fa fera na ilo.
3: Ya?
1: E fa fera na ilo na ta miki a la tse.
3: Ebe fa pengar ku ngor se ya ma kongi miki. Ekipi a tu kongo fa.
1: Wole won me ngang palong yo kan ngom ein swing ai kung ang il loitang ire
0: eh okay lo so am yo
1: vai kaning ai ai ele spale lang poile au pinga luena vai kaini ko yera pinga ko ngai pa timang
0: eh
1: ele spale ngai pasang ai e ia man mare sa o kalale ang sa meng
0: eh
1: on mo kwai pai ole ai
0: O kungangi e o kungangi le mo ngia ka ku e fa sanga fa ngo ka mo ai o o ma
1: la lo la ni nga ka la ire ringa ire fa sa en marie
0: e
1: ke o pon fo mai maka maka i ke ni mo ko bo e nga so so ko ka malo lo e me me se va de ku ka malo mananga mananga ka pe e le so nga fa ya fo la ele
0: e fa ya ngal me ka ma fa ya
1: e la kuale le ta ka marang ka pipa e a vea nga ume e faunga
0: faunga mura
1: e la u koi nga la u pasa mo ho i leo le e fai el me pie
0: pero fai vori e ngoka le ngaru fa amaka ranga makakao e alu e sa ure fia fiu nga po e ai amu me kanga
1: kanga kui kui
0: kui kui
1: Ole vai ngale le ka u me lo boli nga ke le fe
0: fe
1: la son nga ngo lo i so o le le ia le vai jo le o ka u o ma ko fe o e me lo boli nga ma ko u to vai no se fe o ke sa u ke le vai se fe
0: to ke le vai se fe ia la ngor winter nga ia lo ia sa ma ngo ai ke le fe
1: e sa ma
3: ni ka u sa ma le o le ka u sa ma le ka u
1: ka u sa ngi
0: oh
3: e mo
0: i le fu fuara e le fu fuara ngor fe
3: Tanga i roa ke o mai o o vakula o ke te rimri. E mo vogi be. E ai, e sa au o kau be, langa nga, ue, ua anu le kongu fai de vaa. O ma sa i nei kongu te mea lea. Ia, ale e ore po. Ore kere ore ke imi o konga lea lau ke e konga e o pei.
1: E fai mai ale konga nga e. E langa a bion mea nga e la kulunga vaa nga.
0: Oh, ya
3: kama nga
1: de wo de ngai me. Sa o. E wan me ngai mo wo de voya lela wala pa pa le lela wala e lunga.
0: Eh.
3: Ya. O de ko ko nga e ko i ku ma.
0: O
1: de ya so le le ya le vai nga le me yo vai fe en ma ko fe wa ele to no ko e ka u se fe sa mo ma ka ya u cha wa ke i ki ro se fe.
3: Okay.
0: Sa vai fa taro di sta to wala u.
5: Hello.
0: Cha no mai.
5: Ya. O e ko.
0: Mai mai Eriku sa Eriku wange yeso yeri emu ha sa Eriku wange yeso ye
5: to
6: ka se emu ye pa
5: wa ka ku po mu wa ko chi e di ku mo me chi ya ya ya
0: Ore moku moku mera usa ngwa em le mo ore
5: ore ore ore ore
0: ya ya
1: emo
0: le mo otro
1: emo
5: O
1: Emo.
0: Wale mau wale sa wanga
1: emo. Emo.
0: Yeah. Tano mo itabo.
1: Eh kau siya kaya emo mo de wai.
0: Hmm.
1: Kau sa mi siya wale yang ada kau pipi.
0: Ah si di si emo si pipi. Eh foy. Ode ode. Kuso ode waso au lagi. Sa yai la ya ila susah fay. Ya pe uma kapenga nga lo nga kong ya primary school ya soy e ila le si kinga sa umai le singu unga kwa oya ko mako e ngofukang e le singu kwa oi mayo mako e sa faya onga rai i mako primary school e fai yara anka anga kala fafa ngu kala fafa ngu fuyere ku e fai yara anga kala fafa kiu pingi kala kou seki fuyi o le alau ke bangkua nga fama kala nga fai yara nga fusengu pose prima 3 e pose prima 2 yere kala fa makala il mur mur ngau le ka story ur ngau ku sa ur ngau ulu ngau sol ngau le yu kai a ku sa wala nga ngaru ngau ngai kai o nga yil min ku pu ngalo ya uri kala fa penga a ku sa ngaru lo lo ngau nga ku sa ole ole u sol ngau le kai yer ngau papa a
1: ngau papa
0: kuso ngau papa le ngau papa re yuka re ere a or ngau nga re kai re kuso pe fa pe nga le ka fa fa ngong fa nga fa king or singa o ke bang ku ngar pe sera lo ke bang ku nga yu po la kiki ya mai tati na we o ma tati na we o le lo po ka si fa fo ga ba yisi po nga ro si tinga si fa ya o si o a sa ke le ya lo sa o ku pulanga la ke ba ku nga ba ke ngai ka fa fa ngong ya fa king ngi e ya la mpese nga kan ilo fa ngo ngale upunga tatina we o matatina we o telefono sa ngo mai
1: ya
0: yo we ye kele i ngal makau makau rupo a
1: makau pa o papa la aru i lo mal me aru ai no
0: e pero me la ngale ko se e ai kaire ngaure aru ro ko foi kaire a fam kalanga nga fam o ngalu ya ukiri u kare man ku ranga kemi ara kire kiki fu e pe am fas ko sa ngal bo sa no mai mo telefono sa fa ngo ka so so li yeso ye pesa e aru ba ya vo
2: ta mo
1: oi
2: Ya lo faisi o uso. O te sao mai sa moto le i o kasen au. A le ua o ngalo e te la inesia. A otro e alu sa moto e alu va e sa oi.
0: A e sa oi e tavo? O te fa mao i aku
1: ama. E le ua o la sa
2: moto. E le ua o la sa moto.
1: A fai kere i o kasen au ere o espoa.
0: Eh fai nga sa fai nga eh le moro a Paula nga so nga la ver fi feu tu lo wol ah por mo por mo mo o kan ifo nga vai vai kai mi a
2: ale ale fai ele fai ele fai nga le fi sa sa le la wisi mo lua
0: le ai fa ma si ma wa fa ma si ma fa o nga fa ka kire ibo se fai ku ra bo se ni Wae, o kolo nga nga ula ma koe o le ilipo ma Singapore keo se furu po le iwa ilipo. Ia ya e mea por keo su lua po se yo mai lua faa ba simma lo la. Ma la marka ya oko ima lule. Ia no mai lua. Ia le, la fa
1: le ia nga familia, kawo peo.
0: La fa le ia nga sa mo mai tau.
1: A koe kawo kolo oko.
0: O ia. Ia,
1: ni se me.
0: Ya baro ole to afaro de sukas oire chego yik chego to suni mami ere ere sei orfin oka
1: oye de sin
0: oka ngare fai ambeli yo ka bure sin oka ere sei on ma ku ala pe yo or pe ole ole wa ma kan ka ole kire ngai fi ko pe ma
1: pelasa ngopo fumbu mo i fingo kanga
0: pe kuso le orfingo kare u sa le i bogo yamako ai ke u uma fa ia karuo au ko la kulisi ke mcho kwa ke le amor mor fa kwa uoso ke
1: le ku karu le le
0: Oye, mal calo gom su ale ulo benan anke fu capero. Uso ole ole ole ta fo yare ko o fa ko o e pe si si e. Na fa re si figo. Ke ko fa ka u o i ba ko mo su. Ai re mo mo mo yo su. A ole e ira ngai ro maku nga o si maku o. Okay, bi si ala va ro la ko sa. Ah. Ah, o ngi ngau fai va lo makuole malang fanga, sorry. Ole o ai mo fingo ka penga. Ah. Ole fingo ka ngai ka ul popoko. Ah. E isi se sum sil fier fingo ka ul popoko. Ka fia ai ko ai belum ko awore ai ka mo ki bia ngai ma vai vai la ko vai ku lo ra va fa fo. Ole o fa ma ngi ye sungi. E o ai ngau mo fingo ka penga, sorry. E ma vai vai ya vai usika. Okay, le lopo alma fo. Ai ku sa la sa ol kala lom ko. E fa fo me isi pe ma wol me ap ku lor pe ma veke veke fo le le ya la lo piko la lor bai. Ah. Ku au. Amen.
7: Amen ele fo. Amen ele fo e no ma ku kala ma fo.
0: Na fo le. Ku sa o ke long e sa o lo mako e se ma fo ma ila ya ile ya mai kamik e le ya ka ma o a o ke le rope o se pingi i mala fo por me pe un pau wa o le winga o le fo ko nga fingo ka pe a a mi se fingo ka ngal po poko e i ba se fingo ka nga mo me o pule ma e wa o be fo nga o pule sa ma nga ye fo ya fe ka ki ba i ko nga yo sa ye so yo e olo la popo o meu pule vui a e ma pa anga e ma pa anga au lelei a la kopa kua a au lelei a kunga iro kupa mare
8: uso pule na de do no ma la huida iso
0: ha?
8: Pule na de do ma la huida iso
0: eso lleva fio gara la kaufa anini me i e emo ya nga e fa mo ka ya soyo
9: e o tole o sole ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko
0: ko ko ko ko ko ko ko ko ko Sei ana la mer.
9: Ya?
0: Sei ana la mer.
9: Ya ai, eu vou fazer um pouco, what do you call all the work?
0: Ya. E vou foi ganhar o waru food, sabe, mano, no cu ia ele ela mer. E o relief city, mas ia ia.
9: Flat for for.
0: Sei fa sei fa fa fa o mori sei kali me lau sei ala la me pele pues figo. Ya
1: la me la vera wai ngor kui kui.
0: E ahi ya la me pele.
8: Wai ngor
0: kui kui. Wai ngor a veu.
8: La veu.
1: Ya la mea. Ya, eso es un cabalana. El cabalana es un poco. La mea es la que de a pello de que fulo se cuicui, una pulua, ahora no es como ahí. El pavalón no es fuerte, pues fuli facariana, el mea es una calanana o dos, güey.
0: Sorry, fafi, de lo que cuyese a la mea, solo ahora aquí.
1: O me
0: me
1: me
0: quiera la mea de o longa onga. Ole ole e coro fo le la mea. Coro fo le la mea. Ora fo mo ai ku ye lo va el denga ku ya. Ora fo longa ru. Ora e ku falenga ere ku ka fsa va ivela e va ivela fa masima e va iver ku roure. Ah va ivela ile onga nga ro ro va. ia mare mare foronko pro walu fale mai e fai sou kui ma mai eu fara o kui e ingu fa kasi me fara o mekinga au lo folanga e kodure au le fo piksidi anga manga ia o le fo fo ale ala mea ia ale ala mea Wa ngi ke wo ngar va pega va pega ko ngar pa wa ngar fo le le mele i fai fu ngar ve.
9: Ya.
0: Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya.
9: Ya.
1: Koi kui,
0: eh? Koi kui, ebang kui, ay? Emo ini, si, emo?
9: Ha, kri, ay? Nice, nice, nice. Yo, ake, lo, kue, kue, ang, lako, kue, ang, kue, bong. Minay, kore, ko.
0: Ape, le, mang, ingo, may, telefong, yas, kamo, o, emo?
1: Ya, emo, le, luang, yang, apusa, eh,
0: kopo, ang, kapa, malapusa. Ya, emo, eh, mga, kape, kurang, kaya. Eba ale mangin ore jore sa wanga kama ya. Ya, tai baro lewa to lusu fit lusu tor minute ona tale lusu lua.

0: Oi nga ke ke fiu maka maka di mole ava ava pe ai fiu maka maka se ava.
1: Ia langa e nga vinga kaka pei piu piu fori piu refiu nga ia fa mui nga e la kua ia rusa o la onga e ia rumaka maka fui. E fa maka nga e fa ia.
2: Le kanyo mpowa o nga. E pu nga kumai o maa kua kia.
1: E
2: o kia rua kura. O anora i moke o maa ise uo. Makorora ye fai kunga pune le ongi mako mako pang mo kai kai ni nga kere ni le pole male male mohangi male pipi
0: iferia
2: o sa rola yo pelo ye yo una nga onga le no le no pe kunga
1: faftaina
0: sa ora ukala le sa ngi ni sa vea vai nga te la lo kul ma ke kinga se vala lo
1: Oi nga ar mele i anga. Ia wo vai ranga ma nga work fa ka popo. Ia so i wa o los fraile wo ako akan popo e favo i ia
0: ru. Ta ke tu la la lome ora pisi ma vai a ka vai pa la ko fale inga ma ke ki. Mu mu e le yanga.
1: U jara ke moi ma ke ki les fraile wo. Ia la na fora re ko popo wo fo disi ga wo ru ka ka ai ko. Ia mbela la ko ka ba kai. I le seri nga e kongi rang ma ka u nga le.
0: E le ka ka ma ka u le.
1: Sore ai ke u mo so nga u mo mo mo ya mo so le fa lai mo i le fa i ia ia inga le fa le inga se fe so.
2: Ore ya.
1: Sure. Ya nga hoye ri e ma nga ya lo nga.
3: Le le le. Ha ke ki ko ye. Ke re wa ma ko. Ba ko. Se lo ko. Ye bo wa ko ya.
1: Ia kakikami ia iko inga wanga waka maka i inga lai kongo se. Aere lava, ere lava sa kupe faa kawo isa ka aige rari rari pa ise fe.
2: Aike le lava hawa ikuwa nga.
1: Saro amai mrai fono.
4: Elang kumu ava ava ikuwa lmaki. Omele anga umma.
1: E wa e usa mo mo o nga fu sa ya sa le le fu ngo fi ka ko ka fu le pe sa ya sola a le bu su fi ngi yesu a
2: e le ka ya mo lo wa bango
1: fa fta ira fa muina ira mo lo sa ku so re i o le ganga re ka fa ye fu ya so fu ya Yo le ngawe le kau fui fui fa manga ku mai ya ya misa ku wola ya so ye ya mo fa ko sku sai gei vai kai mi na ro ko ai fa lo fa fa ko ma le usa mangi mo ro ele ko fa ia fa ko bre wi ya ai ku sa o le langa sa ka ko le sa mo ia wa sui ya ma fu fu fu i ku langa wi gei vai kai ai fa fa tele o le wa la fa buta i tato po kara se ku ko la mo sku i ma se ko su o ia ro ko so la ai o la fa buta i tato po kara mi ni ia la so mal tato i kayona ia mo sina lus fu minute ia ona te foi foi le tato po kala mole fata lo fat
4: ta lo fa
1: lo bo oi ia so fu manu ia tama
4: te ore kam pongi parong
1: Ei.
4: ole au pepe.
1: Oi la pepe, maro se fu. Yeri, maro.
4: Ole va au ka.
1: O wa oi fu ale sa so i fu i nga tai o vai mongo a. Po tu ai salimo.
4: Ol na ko u.
1: Ia i.
4: O aso la.
1: Mm.
4: Ia a ko de pasis da de ko di di aso.
1: Ei.
4: O al po mo. Ai minga o. O fare wi vai.
1: Ei, i lungo sambi ya.
4: Ai lungo sambi.
1: Mm.
4: Ma kuala o a kai ko wa na ta kai ki ma ku si ala lo
0: ke ko
4: i pu wa i ki
1: e
4: ha
1: e
4: ta ye ho ni si a wala ka ru fa le wi ga ki
1: mm
4: wa so la nga ma kwa o
1: mm
4: e ke ai ma ngi fa i ma a u e fa au nga ta o nga fa le ke o ta o kwa o le ma ta o nga la kwa fa ke lo la au au e ya nga le o nga kwa ma ka e ya ba ya dunga
1: ya
4: tapi o kwa nga la ka o ka ka fa e uma cola uma caixa uma coisa ali sabe que é o comício lá o foi isso
1: e
4: já foi em área do meu de tipo de panela ou de ou de pule de não sei
1: mas olha aí pô
4: e a aí pô e agora aí pô já aí de se aí a caixa para cair a pior
1: Mm.
4: Ah, mira acá, orejado, más caído en algo, hay que ir más, de en agua, en agua. Ya, pero, quiero decir, ok, pero lloran ahora.
1: ¿Satari fue ile a nadie en allá o tú, pere?
4: Ah, voy a más co, el búho ya más, cuando uy, a un padre.
1: Mmm, chao.
4: O nga ko nga ko nga ko nga ko nga ko nga ko nga ko nga ko nga ko nga ko nga ko nga ko nga ko nga
1: ko
4: nga ko
0: nga ko nga ko nga ko nga ko
4: nga ko nga ko nga ko nga ko nga ko nga ko nga ko nga ko ya au mai ya korvai mai ya se ya o mai ya il murio pa ya onga un faalu marelo li ai con o pa ya ore kai miran a esa wori con o pa pero la wa wa le que dice wa ya wa curioso lo un ai si ai si eso solo iba
1: eh
4: ya ore kai min a se au si pro kan ka yuka mo mo me hoyo a la mia ah eh para la mía o de la auquere van a le fai una manga a cago y de upenga y en fai a la cago fa mue a yamu e agura como e caipe cubo y goro pao e al moe e ocre e caí a cala fa a va van a le y a la mire y a esta po y a ya co le dice a mou a la huyana o a guayana a la mue
1: y
4: a ya ya goke como el pa ya e ya i hoira ya ya faso solo ya ka le ama un ali o ile o le o le pa le po ya ona oro el kayao ya o aku ya kape kuwa ya so avagare ya pa pe mala o yu ya ona maro ya e faso fai kele wala ngo el pa ya so nga sa fai ele o fai pese e fa kasa mako ina ya masto e kasi ale lo wa ya ore au fai pese la ora ko ka ka ai ko ora fai pese
1: ora ko ora
4: au il fai ngol pa e ka u me ga kura vai
1: kura vai okay ya
4: vai o ta fa ga nga ka ga ka i sa sa il fai il pa ya e ese mai ka ka nga fai ra ku kura vai ya ya ka ka ya la ko ia a ya ore ese mai ho ka kai ya a inga ia ia ia la ko pega kele ia fa gara la ko wanga ol va au pena o ka kai o au hai tu la vai o ka ka ka ku fa nga ia ia a ya va pera o ka kai po pa ka kai ia ka sa ma ka ka fu ia ka kai ia o ka ka kai o ku ia la ko va au pena ia pe ka ima o ka ka ku fa ku la vai u mai ia ya fua la il kelo le ia fa soanga
1: eh
4: ya soga ya onga mai la ia yo ma ko ai nga fa pe e ko a fa ma ko ia fa i pese ka ka ma ko ia la fa i pese ole ia i man ma ko ko i ngare ka ukai le ho tega
1: eh
4: a sigora ia a gol ma ksa vali nga fa ka mu ai ia ia wala
1: eh so
4: ti on kai minga
1: eh
4: ka i gose ringi ra nga ka i ko se ringi ra nga ki ri ho eh dai no kong ofie
1: sa
4: ai porar nga kong ofie e sa vali mai ya in ai ma kong u sa go ya i vingi o fa ko ia o so mai le onge e o ia pie le u ma
1: e
4: ia go por ien ma ke ki ko i fa ngale ko ka for fu mu ge sa e ku le ku ra kai mo lo mo le le va
1: ko u si
4: ya o ku nga ka u ka u nga nga ngo i fa le fe fe o ir mo fu fu fa ngale ya ya nga nga uma nga ka wia le via si ya ta uro le kuli ui ma nga ka ka forma kuen mero en ele fare de le aure por e fonga fare po vare o le fa ka sa nga i ele a fa sa nga ma le ma le ma nga le yong iria o i ta i ele fare la u papa fa nga le sa i e pusa la u sa la u papa i fa i pusa fa i e sola fare u mi a e la u kura u papa ya nga kwa u ya mo oro awa a Or our yeso gara wa. Lan for our way again.
1: Creek.
4: A creek car. And in Wamua or our yeso ra a creek. Young man enough account for our she's paying, Faka Malpaka. She's paying, ah, ya, Nanga. By Ruang, the Paka Gokong, ya, why, ya, our Kulim, ya, cow school in my yampo, I saw it Kuroa. Ya ai sabari me ya ko o ma isio ma pu ko ura ka ri yang fi fi
1: ah usare ko wo fala mo ya pi ai ko ko ka wi ya la ri fala mo ya ko wo ko
4: fala mo ya la ala wo ma wi ai pi ala ko wa ni ka
1: i wa ri fang mo ko ba tai tai ta ma
4: ya ko ro ko pe
1: ya ba tai ya ma o na tfai ura le ta tu ta tu to fari uli e o fai mai ta mam tu ya ra pepe ya le a to va tu dai pese ye yo na so le ma ta to i kayona a mo le kayona yo na fai volta to su fi filo i masan fai volta to fi fi fa ta tere la val ma fto mai

0: Ole
1: ki e ke sa mo ya ka bo ole ole ili ili. Ne ye o do tuma fo fo ole i e fa yo fa na una i up ya up a e verpi. Ole a fo. Pe la le lo va iba tu. Ole olia wa e fa yo fa na una fo up. Ya mana nga a a ole olinga. Ya mare sa anga a ori ori sanga ya mare ti anga a le a wos lo safikis na e fa ngai tele upo tato tato ga
0: e ma na ya le kina nga lo lo po a paula vale mea e fua ile jano le tese Wala le sa no mai lo ko ale ka fa solo lo ma fa fa la nga o ke le fa lo mo le pesel na nga fa wa se to mo ke sal ala va tu la fa te ta inga awa ye le pesel ya e ye ti la fi un mal to te le le le fa sa mo al be mo le i love you lo O te alofa, ia te o e lo wali. E la iei le vanga le vapea. Lo u o li o li sanga. Wa ia te o e le tupu. Sa, ia ia la ngai fete ina ina i. I manatu vapea. Ia ai tinga fai ke sira sia o. O le tu spese nga fa samoa le pese ia o. On va ya on al tina mo ngalisa. Ma fasili la iai. Ole a kongu longa intention na faunga ai le upolio li sanga wa e sao. Olio li sanga ia ona e pei wa ma sani e isa moa i fasa lungo o maliu. Ona mapu atu le lo no olio li sanga. Ole tala ale ale alpu spesi. O lea nga switch langa o switch forward e ia ahead le focus o le on pesi o le faiupu le leina nga o lo u oli o li sanga wa ia se oi
1: wa ia tua
0: so o lala e me chen pela le winga nga le tau pa ya tuan se sala e fua la vai le fa unga nga lai apply mai e le upu
1: Yeah. Ah, tak.
0: Yeah.
1: Tai puto pea.
2: Malo. Ongo upusa mo fo ye wing la. Wa e kalanga e wing la si upusa mo. E fikala la ka fa no il fa nga nga la fa nga mai ye. Pero si kunga ka un kilo ye.
1: Ava pea la lo wing la si de fa nga ile upu o le sang. Sa ora fa nga pis.
2: Tika i le winga o isi upo ula e muli muli me kua. Te le ale e ni ulfa i kua kua.
1: Ei wa tusa afa pe winga la tusa ra o lesi ori ori sanga. E fa tau tunga mau. A o lesi ori ori sanga. E fa tau ili fia fia.
2: Ia. E ma fai.
1: Ora la sa oara ala fa oanga pe le.
2: Apo e fa kue tika i le winga la e fa oanga mai e yepi.
1: Ra tai. Lau pepe.
3: E pūwhōwho i le au whatu pese.
1: Au whatu pese.
3: Wa e ese ese.
1: Whaaftai. Whaaftai atu whatalo whatu i.
0: Whamolmole sa vea.
1: Pasta pira manila. Ia sauna mai kua.
0: O au la vale ngai e... E uke ne o mana malama e pesilia malai hon.
1: Dar pesilia.
3: Tua whai atu. Tua whai
1: atu. Tauna mai...
3: Ia mi... E fia minute te a ise i tūla. E putusa mo minute te toe te a le si tūla.
2: Kou se fulu.
1: Fia.
2: Kou se fulu.
1: Tolu se fulu.
2: Omo.
1: Tolu se fulu mle fono.
3: E ono se fulu na fa mai e.
1: Tolu se fulu.
3: Ono se fulu. E sa o au.
1: Tolu se fulu e mai ta vo ale ono le fa mai e i ale ulua. Se uma lua. E a oi am o lautari a mata mai tasi e tau tau se fut. Wa tasi te ai ni se fut. E o e fai fun to e tasi se fut.
3: E la pa va metu tali malfina uso. E te tusa umalava.
1: Tusa umalava lea?
3: Wa. A tasi mi minuti e te ae, te tusa umalava, tasi tuto e ae.
1: O ia nala.
3: Ea.
1: Ia langa ele ise ono tasi ma se ono lua. Lea lea sa oa u e afo ia. A mata tasi e tau li.
2: Tau lima iwa.
1: Tau lima iwa.
3: Tau oile wati. Tau oile wati. A tasi le minute te ati fuku lua numero pitele. O le toi tasi e ta aile tasi.
1: Ia wa, ai fai meo numela umarono unge tau ala, se lau bilionga la eva. Ele ve o mai.
3: No foi aqui lá, mas tá no time o le what.
1: Ya va. Ah,
2: eu tá um a um, tá ver coisa bem melhor que sim.
1: Essa oia, é uma fono vaftai. Se vai tu saltar ele, ele fica tá por fio mais lopo, é mano, ele sai do ângulo lopo. A tu não tô ingam tá pure pelo, pure lo, sai tá pelo. Ora mta pure sa langa so mo ya tanga tai winger fa punga le mas di fa ngatu tatu le tiole ore lu be fa lili ah le tasi la vale winger ma fa fa wil tanga ya otro una la fa ila vana fa nga a fika ila ile winger upu mo le ah ila het lo ngale fa ya fa nga fu pe na isi lu fa lili ntu bu bai mei o Vietnam ah usai ile fa lili
2: ai pi
1: ai pi na un de olu risanga wa le no fa tu i mata i tusi fo i e fa na una i up a pe la a no fo i e fa fa nga le i a no fo i e fa fo na fa nga le a no fo a e no fo anga a so la anga a no fo nga no a so nga a tu sei pe la o pro oli oli a pe yo na sa no lo pu sa e fa na una fa fo na be a pi ai tu sala la fo fa fa na una upu ya in tu singa no fonga o yo oli olinga a oli oli sang ya lo tele i fa rong fa tasu fa ngare upu lo tang ai te no na fa fo i fa fo ya lo wingare tas ale upu o fo tele te to no tele fa ngare tele fa ngare upu re mo oli oli sang tu mau ya tu ma mau e ona uta to uta to fe lo me fa nga a tele te to no se oli oli sang tu mau tu ma mau a ona ro te ole lang oli oli sang tu mau na ta tu a Itu sahaja itu upi utile fang hari lalu upu dia orang orang tu mak.
2: Ah, bilang ni dia. Kamang kuah kuah isi upu. Dia le sa oleh upu. Oleh fasunga. Oleh fasunga.
1: Fasunga. Ya sa oleh usi tak upu le. Fape na fui fang hari tangan. Ya bila iya cakup. Ile upu le lo lisanga telongana lai sa ufu ilfa wanga lo lisanga ilpisi ilo ulo manatu ole si meta tuwa ai ole e itu la fono li matu obo meta ufatunga e mafai on se se ilfa wanga se se ilfa winganga ai tu u ile langona balfa wanga ali fatu ali takta fatu fatu a tu zai uo tu sala ye cakup li onai e fatanga ilo ulo manatu ia fa wanga lo pure lo sama il pc na pro tele lo pro pc te no la fita u ya fu ile fa wanga na e lo lo kana na ai ele ele lo mo na tu fa ye ile e fa feeling ata ai lo o feeling ata ta la va ye mo no fu si le fi pe fo na ta no lo po o le feeling alo la lo po la fu ye sa o ile na ye na tu le feeling alo la a te no na tu tele fu ini si a wa ile le fini ngalo lo po ai cha u yo ro tari ya wa wa no lo chi chi ma ya ai pe se fo ile pe se I have the joy sa lo chi chi ma fa fa sa mo nga na ba tu ma o nga sa o ya ile ori ori sanga ori ori sanga ilo u wa nga nga tu sa ori ori I have the joy in my heart fa pe ngara fa sa mo ma tu o ya ile ori ori sa tu sa na
2: fo ile fo ile fa nga inga ma fa u nga
1: inga cha
2: Ai de kusala mari upulo fe kwai wai.
1: Fasunga mar fa.
2: Fasunga. Mal fasunga.
1: Eh.
2: Pe wa. Wa kachi de upu wa wo. Wo fisu ya. Wo pole ro la por ale sa. O e te fo mai de fa so mai de fasunga de.
1: Eh. Ola fa wa ngari fa mai upuna. I ini yang upu fa mai upuna. O di fawanga tangata.
2: Fawanga tangata.
1: Eh.
2: Baka di puisi, baka di puisi.
1: Pe puisi sudah lagi fasa unga. for poor as you are in Fasauma.
3: Is
1: that no mic? No
2: mic.
3: Mate.
1: Moka vo malouai. Say for me that too. Out if I put up, if I that too, that's pretty silly. Or fa soura le upu na fa wami.
2: Ya.
1: Fa soura le fa upu na fa wami.
2: Ya.
1: Mm.
2: Wori fa saunga.
1: E wori fa. Ale
2: wal fa. E ma kaina. Or fa upu unga na or fa saunga.
1: E fa saunga.
2: E pa unga le upu sa mo sa sa ka ko ola mai no ko so i fo mai o. O palongo ye.
1: Sa wai
2: le che upu sa mo ka ko fa ko fa fo mo mo ye mo fa no e ka o se fa saunga.
1: Mm.
2: Almena
1: le ngup sip. Ya fa. E
4: ma fainga na va su se se langona ile upu le va en alia.
1: Sa no mai. Sa
2: u.
4: Ole a hoy. Alan cho fo yo. Este yo le o le upu fo le a ole. O mo me ole. Ole a ko se va ilia. Ah.
1: Mm.
4: Na o falongo i le faonga nga o le upu e le tamali i le ana te faonga so oa.
1: Mm.
4: E man langa o le fainga o le kilipi le nga o le episode nga o le faui nga nga o mo meo ala nga upu.
1: Mm.
4: Ah.
1: Mm.
4: E la le kau kikilo le faipol kalame i le tu hoilea. Man tua e pei o le upu hoilea sa moa e talalaki.
1: Mm.
4: Ah. Ese tangasa ma malola ko fa uyang o la fa nga lo le ele ele fai pon kalande le le silo silo ile malai o alanga upu pe e kilo e fa winga nga i le fa i kai le nga tai fali ah e so so ah e ya ile ti sa kuimen e ya ya ya ah e ya yo nga ti se vante la la e a uma loan pa nga mai le ne e le kamali in pa pa pe ya mamuia fa so nga ole aso ah ele se fa sa una le un na sa nga ia pe yo la la vale a creative work ah ala create mai ia le upu ia mamuia fa sa nga la wa mai lo na ia manacho ya la ku wa ku ile la ke le fakaria nga sa ia malanga so we so we lo nga ma fa fa pe sa o pe le ai
1: Faftai. Ya. Na mai fina ngalo ya. Tu sa e a fuya. E fu fu la vai fina ngalo tanga tala na tfa ma tu fa fa tu pe no fa ya. Ah, tu la fo no li tu fo. Ele e sala le fa fa ngama, sala le fa winga. Ai la ile e tu tanga tfa tu fa tu i lo na lava na na winga la ye. Ah. Ata tu ma fa ro pulo so. Ah. Tak bawa bawa nola iya ini masa. Oleh songa le, datu le, aku mai le upu. Oleh te aku cefang, ota pola te aku te folau. Ah, folau tu so. Afi fo i lungai i tengah te malangai ba alili. Ah, oleh so yo. Ah, ya mau mau ngalu ngalu aku fo iya le, caya le, leba am. Ah, matuara lupu lor fasa usau, fasa usau. Leterin ave maftanga e fai tei fapene, le ala in fai ngol tato pokalama. Fasa usau ngol tunif, ah, wau, o tei biale o po e fao ngai, lupu lor fasa usau. Fasa usau, le fao ngai, tuara le fitau yala tato pokalama, le ingol tato pokalama. Ah, ya fasa ngal lo, ya rongi wo esi foila le atale e omaya i ile, ah, tu sa foima. E ile upu le masin fao ngata ngata, le fasa ngal wa oma le atu folasa, O te i roa lava polale tala o le upuruna. Ai tu so i nare o te wha alo e le upuruna o le wha sou mau au a male atu foras. Ia, o te longa ai ama nino le tala o le wha upunga na. Te longa nara na ai sape ai ia pe ise a inga o le wha upunga na anga i le upu le wha o ngā fuila pe o le wha o ngā mai le i pokarata.
3: Ronnie O'Sullivan.
2: Yeah. Tak ke es fangua.
1: Ora la men fai, ya?
2: Ya. Ke es fangua. Joki.
1: Si ti es fangua?
3: Eh ai.
2: Se me ese me pi aquí me ne ke fsin me.
3: Yeah, you'll
1: mean a fire out of the

0: ka hoa ue vai pa.
1: Sona mo tau.
0: Ole pala vela vi hoile ku pu mai Vietnam le pa ku pu e ka me chamo.
1: Mm.
0: Ma ka ri ku pu na me sa mo is kai. Le ku ku vai ku ni le wo ka ka mai fa fo ko ko ni ka me chamo e o fai pa la vela. Ma ka ra ri ku ku ni e se pu ka ka u sa mo si ka ka na fa ku pu ai ku u sa mo on me.
1: Mm. O bibi.
2: Ora si dio creo un cabo oscuro que lo.
1: Oh ya.
3: Ole.
1: Mm.
3: Ole ma ole ma ka ule si de tabu o que ka wa kwa malo pa mao. Ole isu ne o que le che kan bo ya.
1: Mm.
3: Ole. Ole o que le tu minga ni tan hasta para le winga. Ese le Kinga ole me ole fai e isamo e ave i fafu al Cecilia tavu ola u tal kali la ba waia ole a fia mutan ale fai a se fai ngai kai ni ngai masa ole fa kulanga ngai ka uno fa ka u koi e kupulan me ne
1: Mm.
3: Ya, ola ukali aku nga tago. Malpa alo alo ai kawai.
1: Baftai. Iru ai jo finalo.
0: Ola vi na ta. E mpai nga kup.
1: Mm.
0: Mpai nga kup.
1: Mm.
0: E 5 milion ai o ku la tele wan de vi na.
1: Ale
0: me nga ri wala ni. Eh. Wa le akare ku pume ni mea.
1: Mm.
0: Pei wa vea le va ku kaka ese ye wa va ku kongo le kongo.
1: Mm.
0: La e wa kuma upe. O la fakingo i roa mea i.
1: Mm.
0: Ma me le wa kupu o la ufo inga kani kongo nga pe yung kari ma kupuwa ma me le wa.
1: Mm.
0: Le ma fainga le kupu a le la le o le kupu le kupu i fa.
1: Mm.
0: O la le e se vebe si ke le kongo le kongo. A e le ma fainga le kupu me le kongo le kongo.
1: Mana ye terim ta pulu. Oh, ye
0: tengah kau ni tengah kaya lu fucking ngombe fape.
1: Mana ye terim ta pulu we la nga tau. Eh, afu ya. Eh, lo umanat. Ele lo apo wole vona tu. Isa mo. Ai tau teri ulo, ye tau teri ulo wa ere u. Ah. Eh, ye man tu re so o mai lava o madiu ya. Eh, madiu re so o mai na tamasa lo salo apo. Po tu tupu mai ya mariu ya ona ma fu mai ya ta to la vai ta ta ta eh ile to mai ta ile sai tv ile sa pure ile tv so mai maresi mariu so mai maresi mariu so mai maresi mariu ya e o ai leo leo le sa mare mo sa tu lo lo fa fu mai le tu e ya ya to ma sa sa lo pena Oni mea lana fa fau e nisi mo tau fai fai wai. E su e le maua a e doi lope fa pifea na a. E ia rau lungu na rau le vana tup. A e tau tere oi loa langa le e ulo. A le o tau ta ua ta tau tunu ula langi a toa e le niusi le mele tupu ne i Vietnam a. Ia o tele fu isi mau tala oi. A e mese o tua inga reo fu oi lungu o penga tfai langa a. Pu e ai atau na isi fu ita maari o le atunu a tua e meo la ua o la tau ia le tua a. Ia tati wha noa noa ia fwoi le wala fwoi wha lele fwoi nei pau ere ai ni wha maoninga a lea o o tuu fwoi nua alme e siri na rea o lae fwoi mai e tusa ole ole post le no ai i lae fwoi fai e ili tangata lea hanga i le i le kengi le o le au a li i o le a li i le ampu e mimare ata o ia na lea i austaria lea au paia mea i nei saa mea Pre li le si bresi li le pu e meu nat. Ia ta ui vura ia o le. afa peni ai otu tantani le kengi le fasioti ya tantani ona ole wo ko ilunga a wo e tu inga ai le fa mauni ya o se fa no no tele ana wa lo na la a tilin tele fa vita uli ya ole la la fita nga tele fa ya ya ya pages ni ilunga le a o kule tsai lang fa no no ya ho ile le ai o si le ni tele ile o lotu le tu langa Or fakir usianu ini orang tua tu tu, uai orang tua ini, yang ni ini saya urung. Ah,
2: kalau mai ini, leo
1: leo leh ngam maliu di sana, leh macam susu susu yang ngam fahy aja. Oceh lo alai fahy aje leh
3: tak umur alai sih tak tu, oceh lo alai
1: fahy
3: Antua lena yaya la waya yi ka ka ya wa kuli fa salanga ma la la be ona ta pulpulenga ma me fa te asa fa sa ku fuai fa ngai ya la u ma lo ki ma u tenga a paula vale me a fa in ka ke le ole ole e men o va nga le o nga o ka ba ki ya u fa nga e pe sa se lo lo mai ma ka ku ya nga e kaza tu ai sanga sa mai mai aku fa ko la wa ki sa mo le mela le le kupu mai ngai ka mai ki au mai mai sa mo a ve fa ko oi ole
0: le winga kong wa nga ma tu wa le ngok sit o ngok ka nga kanga mai mai sa mo le nga mai a ve fa yan mere no ngok winga e ko sa ki ngok fo ya sa mo a me ai
1: ai longa ai se mi dio ngok ko ngi ngai ka ma le wo mai ka ma le wo o
2: Ai le wo humanga kupu nge me samo.
1: Ye sa ora mun tutu mun tup la wo tup fa. Ye
2: ora me ga le ke pa no no mo. Ole ke manga ku. O ke de ka o ku na wo humba.
0: Me ga le kupu pai pule a.
3: Ye ma
2: fa mo la wo
1: Ya pero ngora tarefa tu lo i mai le mai isi ta usanga de mau tu ye po fa peri mu ta usanga ta roi de to ma fo fo tu i menso so o ya ye mali ai mai sa na ile ole o ye so so o pe fa e peri mu na ile ole so so o ai sa ye i ya ta fa no no ya fo ile ai le ole o ye ni ta o mai ama fo afu ya sa ti ma salo salo a pe po ni ma fo amo ina po ye ini si tu ona me an ya e u ya ya lu fure le e fare il matenga ya e de fa pe fa ya tu mo tu no wala ngore le e ini fa morning ya e ta tu marat mat fu ile ya fa no no fu ya mari tu langa o le tu langa o le tala le mar tu langa o ya ya so i fuanga o se ta tu tu pe wale o atasi mari te tu nunga ma
2: Gago
1: kala go iba ya. Yo le mata no ya le no te sa no
2: Oloka ma fa fa i le ye le bo. Ah.
1: Mm.
2: Abo kon ba li le ro ka ba di ki le le mo. E sa pui pui.
1: Le le mo. Lo
2: a fu fu. Nega o ki fa pui pui. Lo a fu fu lo.
0: Me le mo le mo karu e vai.
1: Oi.
2: Lo a fu fu fu lo.
1: Ah.
2: Ya dah ada bawa.
1: Hmm.
2: Orang ada bawa ben.
1: Hmm.
2: Dia bawa bayi sih dia bawa dia bawa.
1: Hmm.
2: Aja. Alah ya ikan kaki kuah kuih sekarang.
1: Hmm. Apa waktu tak waktu dia tak tahu tu melu tu pun main ni orang. Ah.
2: Ya.
1: Ada faham orang orang faham macam cina orang itu macam tahu nak tahu fira. Antuai tu ampera tahu nak urus tahu.
2: Everywhere.
1: Yeah. Yeah. Ai, ai, tu non vuoi otto la pena,
0: che kilo il culafon. Sai, e hai le chance in Mauera, vuoi ia il una cat con un. Con il culafon o Vietnam. Sale le occhi da can spien me sapea. Ai, con me la cup. E le occhi Vietnam lang fa king oi to me kien me. E le occhi Vietnam po kamai. E pe yo le chance na Mauera, vuoi ia. Wa on me kongwa bunga u faye le ula le faye me le ware ka wole ri on Vietnam. On le kong yo ska na kai o Vietnam na fucking o wai lo e. Pa e ka un wala ka salanga le pa pa ku fucking o se Vietnam.
1: A lo te vai et fo i lo ngori si poste le e mai le le ri o se Vietnam o yo o le America. Sik sik America.
4: Au.
1: Ale re re lo la pola sa lo no bige e fa ya la su su en ai se yo ina mani no re ya
0: ka mai ke le fa ina le le le sa ka pa va ki va sin fa ya le
1: e mo tu fo yo mo tu fo passport fo mai fake fo passport no bi gara e le yo tama ta o ina la sa fa ye passport e le fa va le vale
0: oi ka mai ke ka ka planning al me
4: ai
1: sa no mai bu
4: Ele ole. Ele ole, no to foi ele va a lenga la con Samoa. Lenga fo. Lenga fa sala la u o ko su e o ka un ko fo i a e o su e ele au va a o le lo. Te fo no ele wali en so so la sam. O fe vola con o ko le e po bien ne. E ke kai.
1: Lo mentura se me pena.
4: Nga ukau ai le post na fasa lau ele o leo ni mai. E wha mol mole a o ye inisi o lea kumu u o wa ia lea wari ia li poki mai waku. Wa kauko e fo ile ba a ngā langa ka o fia o ngā. E te mea na pale kumu a lea la wo a kai mua kumu a mese wa a wale koe fo ia lea wari ia i ko.
1: Mm.
4: Oise. Ia, a so ia ia.
1: Ya, tato talo musu tato tudu. Ya, talo fu.
2: Wati tali investir.
1: Mona yuso ye. Ya, ye. Tato walo fo ye ima. Talo. Mo se ava no. Eh.
0: Mo le vai vai en ma fofa. Ya la la fa ina o fa ise ku. Ya la la wole ku pele ai.
1: Ya ilo nga fi se ku pinga o fa ye. Ya.
0: Ya va ko.
1: Por meu fio, por meu fio o Imeca o Vietnã.
4: Tá. Tá o aí, olha o peixe. A ser de peixe foi lá. Tá fai que minha na faca o meu fio. Pipi aí, sim, sim, tem faca o meu peixe. Assim pra valer. E a uma aí, olha ele, o tipo de fio vai cavar. E a mão é como peixe para o cavar.
1: Ela oficina vamos moleco. Sei mesmo muita de auxiliar su ama telefono.
2: E acabou.
1: Sei no mai telefono.
2: Na calo e a Ronnie lesian calon a elenio na se vai. E
0: a Maria pula male. O ngia uma kama ka pia ke ke maka maka i por pia ki maka ka pia ki kre maka maka ni kre vai.
1: Ai dan ai fa termina pu e mai ia ia i se vai o ora u ora u pia.
2: E kasi kasi me sa o ka bo dan e ke le pungo u la ro ke fan. Ke fan a u pe sa o pe de.
0: O ne a ko mal polon me na fa. A fai al polo ka un pungo mfanga, pungo mfanga. A fai ka unga kungo mfanga, kungo mfanga.
2: Faftai.

0: yen na ni ve kai ni ari sa bia
1: di
0: o ne po ye wo wo pa kong ga kai we pa o ole mari u iska na wa nga nga iska na ka iska na ya ime de ma sang ye sa de nga de ya
2: Sanga le foi e isi a un benga vai e ki fanga ma.
0: No mo mo lo con ki ke fai. Na si ni so me ya mala fon ma pa ki.
3: E fu e. Ma so ni.
2: Pa be. Pa be ki he me ka ki o ka fanga ka ki muka.
1: Que vai
0: por vai mar tá lá só mais a sua guia e pu e mãe mar foi e pu e ali o tempo. Ora se vai bode. Só não vai. Oh,
1: oh, eu vou curta já vou aí na fama que deixa
0: amor.
1: É confia com canga que tá bom. Que se Male au fa'i o tangata sa mali wai.
0: Yo,
2: kasi walu kogu o.
0: Kasi walu kogu o.
1: Se je. E
3: ai.
0: Kasi, kasi.
3: Ha? Kasi walu kogu. Le ai.
0: Kasi walu kogu. Kasi walu
1: kogu iwa. Se, se je.
3: Kasi walu, kasi walu. Kasi
1: valu,
3: I think
1: kasi valu. Kasi
3: valu, kasi valu. Kasi
1: valu, kasi valu, kasi limba. Sejei, sejei. Ya ga, va me mai ala go, va me la u su el
4: cuco. Ele aí, ele tem bata bata tu e PCE, su e PCE. Eu vou afetar,
1: Ono afi, ono afi.
0: Sia.
1: Ono afi.
0: Ya. Ola pudemo, na usa onda fo papa. Ya tantana.
1: Eh.
0: Kasih ban, kasih ban.
1: Si, si.
0: Awas dia pun tu mau fapu mai.
1: O vai te mi ol tau mo mo la lang. Ya le sau ya ta se sam tai ya workman ta si ivas fur val.
0: Ya na usa.
1: Ta si iva ta si valu ele ta si valu ta si val.
0: Iva ka si val.
3: Oi, oi, ya vai la ya.
4: Arab dan bapu ai. Tawa nga pa sa ormas kari nga rin banwa nga. Yeah, Virginia. Ala
0: nga pa. Kasi iba kasi van. Ala nga fa yung kanga ko. Ila isi singa kilo.
1: Isa.
0: Ila isi singa kilo.
1: Yeah, ito sa ori.
0: Ako ito pa ma is kanga ka ma ave iba i mea ma vai moso.
1: Musa ori, ofisiri ra sa ora sa uru ngo fa mau munga na mau a te rongone. Ile
0: fa mau munga sa on mea nga.
1: Ile o mau ori.
0: Pa mangkor kalau le pon menga sao mai el malo el par mai ka ka ma ve me sa ka ngfa ka si si vai me ma vai mos ya o ke lo ka ka wa ku pi ki apunga fan mai ya o mai ka ka e o ma liu de pia si wa ka lo pe me ka lo ko wa lu ka vale ya o mai ka ka ma li ai o si ai nga nga la ka nga
1: le tu o mon tan wis
0: ya ya nga pa pui de ya me si yo ngai go nga ni
1: Zol tele ya.
4: Ora pasa o. Ora pasa o cada carbo. Paga de porque mi cogua a solo ga ga cada da ga yo favor malo. E ga sao le kan work. O i ya ba ko i ba ko. Pa fo ele be ga fo ka ko i ga.
1: I wo
4: i ka ko ga ma. Ya ba ko.
1: I wo i na cho na i vai mo so na sa va tu fo i e a cho tu la ris. Lisi se nga me le ayo ki.
4: Ya ga e se ka i ba. La algo pa la pa uol te ere ere okia.
1: Le levo na pa tuta va le ro mali ri ere to.
0: Ni ki ki pa va le sai na. Na sa na sa wa yo pa ya ma ku yo.
1: Ni.
0: Ye ere o ku un ta va de. Ye to lo lo ha i de na ka ngai ka ka. Oi, de du mo pa de ngai.
5: E coi fa coi se lo va cus formuli. Ma
6: da cupa la cus formuli.
7: Ma
5: da cupa la cus formuli. E coi
6: fa coi. Ora ora li cu fa, ora che. Ora
5: io va bene, io po vedere che vuoi. Le fai un
7: E fa tu la cucci.
5: Ciao nome.
7: Ole ale. Famo mole, le io lo sti mo ya, so son mai pe io ca con ca, puro fai mo bo.
5: Ah, e ore. Ole fa tanga tua wai. Pe mo ya pe le mo ye. Nah, dia kau ni tak cepat, tak cepat.
7: Oleh ale, le upu le song hangi kenyo ofala belavi. Ah, pala pala malo le abe usah apa mal le ye song hangi kewalia. Ofe upu ye dua kakau ong abe pala pala malo ko le fula male mamala awai.
8: Para pala malo, e que deu goinga. Mas aí foi o goinga le manguia. Por meu lado, eu vou para pala malo. E a água que se enfia no mercado para pala malo. E a choca boa. E malo foi eu a cuiru. E de pulgas. A gaio leia. A umbala uo. Com o rolo faz o cara coisa. Ou com o cangur para pala malo. Com o lau e para pala.
5: O que le fa gala lupuna? O que le fa? O que le caria? Que le fa mgarangari o pibi? Langa ori lo te churunga lo o kako kakasa fa o ngara i a ngatai fari se churu.
8: Rei.
5: Mararo la au. Ere yo fa pena, ere dingi lua. Churu wa orm ta fanga sa fa o ngara ma vai mungu ngama.
8: Ei.
5: Puso ao a pior o punga lo ngara e fogo ir al beca o par par fa wanga o punga a fuo e pus cusinga ra e ka ko fa nga ha ye ir ta fa nga mo
8: o puso le ela ko ko ya ko o mero ke lo por cada lo ko pa puso bele sa fa ile e yo la ko ko ka di
5: e lo vai ke bilang a sen ku di los fu wa
8: Ya lo paro ahí. Agua. Cosa ya cago lo va. Para que le buscar. Usa fa el ya le pu. Ya. Es pura la caca que me haga y mere. Le pura. Me va a dar en algo. A papel o boca. Oíla que lo e fape melor ko iba e oro e kan oro ko e kan parpala e parpala la a malo ah nega le ko le o ke ke fa ga lu pura o ke fa ga la al bele ole fulo mal mal a ke fa ga bo ya
1: ara le wi fa ga la fulo mal mal ara le wi
8: ya ya fa ga fo fo lo mo be yo au fa ba u mo mo me va pe ya
1: e fulo e
8: kalo bo
1: e fulo le fa
8: Ya.
1: Es mala, mala. Ya no puedo. Ahí se fue un el palo para mala. Va a hacer el fulo. A él más mala.
8: ¿Qué le das ahí? Yo voy a pulver.
1: A la chifa, ¿no?
8: A la chifa, ¿no? E igual, ya. O que fa ahogar, ¿no? Mo fa ahogar, ¿no? De volelo, ¿no? Calo, fai, va. Me va a parar la mala.
1: Y acá, guau, o fai.
8: Yo, o cancaro, que lo fai, cago. Cago, whatever.
1: Ay palpalar, cama. Ya la es palpala malo.
8: Ya,
1: ya. Ay, a fue voy pon. Yo mail hay un king en Macon, malo un buen. Ah, fala. Ay, va cura en cama mela y o poa mo me ang me ahí. Ah, ya. O sea, ya la es palpalar, cama. Ya la es que voy palpala malo. Ay, malo king. Y yo que lo voy por la se va mangan si yo. Hola, una
8: Mukola kuai kalah
1: sih kalah lah. Afan mangau kefir fir ye. Bae. Apaural me wong fedum ya il faul gaming. Onga wo ye kupe. Lea ra wo umaro. Oma ku ai siapa sui ya haru fa kasi uma ko nga mafala ma kupe. Ah. Mamea mumeo be ai ah papi supom. Ai mai mau penga penga ko haru pe ai fa yanga fa ye. Ah. Ore ngu ulai malanga mai e mai makonga. Mafala, ah, orang ule kali mau, ya orang aku efaya perpala, ah, efaya ya, ya me aib, ah, usahlah, sudah ibu, ah, usahlah, efah pengaruh mau fokus, ah, oh fui, oh falo, oh fui, ya, ah, oh, ya me okit kiki pergi berangkat pernah, sudah pengaruh efah ikut pengaruh, yo orang aku ule, ule kiki, ah, orang kamar aku, usahlah, oh aku, ya, eh, kali mera aku. I po o kekele mo a mo fakoang a fuo fakoang ya aku lako belako konga ia ya fola gue ia suja iye olo a kako kungu inga fu iwa ikau ya usah wa ya wo fakasi umame avaku umame angako ya mai umafu a paulan mi ese ese usah renga laku i laku pokoi a aku fo iba ya Suara isu fia, suara isu fia barang kofa, suara isu fia apa lah kofa, ia fia peko ribu peko. Ia okel ya aku ah, ya mai lola io farolong mai balai. Ia okel aku emelu waru fia, ia mak kemari ah.
8: Kita apa dia?
7: Lala lo tu, kau malam malam ngaji, kula malam mendalai, pesa ngoi ya.
1: Kusa ore ore ore si okei nga. Su ero ira ngo fi au sa bo ola ile gare si ara sa ngi alu ya sa o solution ancora la la mai i ai fu ri fi fi o au si ngi ni fi ule a e ore ira ngo fi au ni so ka lo fa ya o lo o mang i en fa ile fa i upu mo malu fu i ke bi le la fa ma bo ile e o ka ka ngo lo ngala o mo si ngi ni fi ule fa ila su wanga ka lo fa ya o a ya Eu vou aqui lá com o meia o pô, o fula mal mala. Usará lá foi mãe. O meia aí ela causi bem oi. E fula ele o king, fula ele o manga, culo o fafo. E a o meia aí mal. O meia aí ela é mai o ori. O cau cu louco, a câmera, ah, que comum a cair. Usala ga la fa bele ga kasol ya ya fa kek ya fa kek la nga le la fa opura isi ka fo ye la fa ngalu o le suor nga luenga. Ia, mai li si fai au ka ino, mai li si fai au nga. O isi nga mafu a nga ele, yung vave nga se, nga se nga i vave nga inga pong fari kuafu. O nga o le fula man ma mal, a ka linga o le suor nga luenga. Ia ka ino ipe, rua wai. O nga la rea, nga i iro mafu fau fawa nga upunga ri ipua. O le palpala malo a pe ya ru fa lo longa la ngi ba fa fa sa inga paulo sa inga paulo a pe o le fura man malalo ma fo o mo mo fa lo longa a ve fa fe nga a ve o fe nga ru nga a ele nga kai i me ai a ve ye so o ma mo ka u singa fo i a ye wa so ni u fa ka u langa a ve ku pe a ka u ri ya ele kausinga fa fe nga ese mai don e lo fa mai sine a tamo mai mo mapsu
9: lo vinga a ve ye ve e me nga mo pa pego e lo e mo e pa se agua
1: cosa ele ka como nga se nga se wa al meu que ofo e que le usu mai fa fe ele que va que ai sorry ola ko king o ala ko ai yo kala iki le wo bokala po a ko inga yo la e maro lo si am so fu mang wi ame fe wa Bien le kilo le e fu fu ala vaili e ka ka ia a ka ka le vaili il en fa un angor kading or sau or na bu
9: Ole si ve le pa mayo
1: e sono
9: le bon a vaku i si le ba pou ka le kalume a
1: ta lune e
9: o pa mayo pa mayo ma ka mayo le ka o le Spanish flu a Ma mo que me se pangia, a peor. Ma foi por ele ngai com a mago, ngai o que acabou, ele vão. Ah, lá no piso, mas pá, mas não sabe o que. O pois amo. Era ali na lave com os avós, o pá, não, mas o pois e o qual a vai, ele vai na lave com o pá, mas é o pô.
1: Susa sate e na isi no o Pacífico.
9: Ah.
1: Ah, tu lo ya ta tu ta li ya. Lo no vinga la or ko vanna po le. Ko ita ngata sa va. Yesa mo na vito. O sea, mangi po ngi usila ke vinga. Le ya. E ma
9: ko le bo su fa o le bo o le si ama ila bo ko le ko.
10: Le sila.
9: O na ti po ti nga ko o si ama ngo ka u ka u mo mo lo lang yo se lo si ama. Ya ma lo ngi sila na na le o ku va nga yo le ka si bo ka si bo.
1: Na.
9: O que é que você está fazendo? Eu estou fazendo um pouco de carro. Ele vai me assinar um pouco de carro. Ele vai me assinar um pouco de carro. Ele vai me assinar um pouco de carro. Ele vai me assinar um
1: pouco de
9: carro. Ele vai me
1: assinar um pouco de carro. Ele vai me assinar um pouco de carro. Ele vai me assinar
9: um pouco de carro. Ele vai
1: Sano mai telefono.
11: Emma.
9: Emma umile awe ha.
12: Is it we should want how long is it curve? Where? Say it. Emma.
9: Go put so pass over.
12: Ne elo oro compañía más poco.
9: Hola, muy
1: Fai mero vicini
9: Oye, que va a subir, no puedo ver que muy bueno.
1: Te lo voy a vicini.
9: Malo, por tan
13: Hoy lingo le li guitarris le cans and roses.
1: Cans and roses. Cans and roses. Hoy lingo ore le guitarist. Hoy lingo ore Ore
13: tata o pen ka fai langi ma le Facebook.
1: Wailing or taki tara piki ale Guns N' Roses. Se vai pese pose un golpes.
13: Guns N' Roses. Wailing or o vai pese.
1: O la vai pese. Ia o fana ma rosa
13: Five, eight, two.
1: Oi, le ingo. Ta ki tara piki ya le au. Ala foi pesere ya or fana ma rosa, o fa rosa.
8: Seri. Ala ku seri.
1: Era meu bibi.
8: Sumo li ele ala ala. Inga inga mangala. Ke ga inga ki ga. Ke ga inga ka ya.
1: Rana nafsi.
8: Ala le winga fa fa fa ku ra. Ala le winga ra. Ba wo ra ku.
1: Ya fa fa ma ja tuno. Fili ya OPV. E fa ngo fie le ala la e fa ngitari ta yafi. Ya. Ko si fo fa pu mo pena. Ala le no winga.
8: E va pe fo. E ma ru ala la ki ga inga mangara.
1: Ya ru ala la ki ga inga mangara. Ai aku al mesau. E ala la. Fie fie aku inga ala la ki ga inga ri fo fingi mo ka maki.
10: Sei ka de ko isi di fa mor vole.
1: Fai me frank pa ke kisti sa no mai.
10: Ola abu ka fa msingu. E ka ur kevu.
1: Fa do mai ma fu.
8: Amo mai ma fu ko pa bul ga ri si la. Ye na kevu.
1: Na tai sam.
8: E fa un ai fu i i la wi la fa la ku oxel fu i la ku so fa mua.
1: Eis eu tanu siri a OPV a Sam?
8: Oi? Ora unha kali,
1: Oi, la falo
8: tanu? Oi, ma la fuga, ben hai kumol fare, a fai ala la papa el cuye coi, no? E ma kua la casi al polo ka el cuye coi, ya.
1: E, fa matua, ah. Fa matua, hai sa mami.
8: De, el ma la fuga.
1: Ya, mga lafu ngai
8: tu. Ya, lala, ya, ya, ya. Ya,
1: itu. Ya,
8: lawa pa uiga.
1: Oh, ya, le lala, oh, lala, le fa nga.
8: Ya, lala, iku inga. Piu wa le lala, kuiga, ke ingo lai, pa pa iku ima, makara ngore po, ya, mga lafu ngai ki inga inga, awa lai,

0: PMN Language News with PMN Samoa.
1: E mo mo lava nfa fe ya chul tapu inga mo Samoa ne ya so talo falama ma lo so ifo mo ma langi ma. Usi mai lon fa fonga telefonia le Israel lo suli vo men wa fe lo sulono ale lima chul tasi PMN ya te roa. O le tala le tupu le nei tau sanga na faa mama faa ili minisa o tupu ya Nicola Willis le pule ele lei ma le faa o ngatu tau se eleni ele atunu. Eleni se eleni faa e faa la taita ngatu palota ayo loo faa tutau tonu le faa soa i vaenga tau so ifu malo loina atu ina e awala ma le faa le tonu loo fea ngayai ma le tau ur suau. Faa li e Willis elei sona manatu elei sona manatu e faa tonga fiti tangata ni usile ya la tau lava tupu. Ai ole a nga isi tūlanga le leile tu mau a inga, le tau sanga i lua afe lua sulwalu, le lua afe lua sifuliva, tu sai mafua fuanga wha ata atiti a le malo. Na wha ania le taita o le leipa party a Chris Hipkins, le tu ua i tupulanga talavou ni usila mo atunu i fafu, o no tu la fono le malo, e le o te tala inai ni awa no fai ngā ruenga mautu mo i la tau. Ila natali atu le talo le tupe na ta uai e Hipkins, wale e tau nuu lefolifolanga le national e toi faa le leia le te mau a inga. E le ngata ilea, o le si itia o le tau o le soifuanga, o le mau alunga e ta alafu, o le tuai o le tuputupua o le te mau a inga, faa pia le toa tele o te ngata le ni ngā duenga, o fōringa wa aia ia, o le neifa i ngā malo. E ui faa mtalanga le minisa o tupe ya Nicola Willis, e faa fiti aile talo le tupe, ai ole manatu ole so upo ole yuni o tangata tatongi la fonga ya Tory Ralph, fai mai ole talo le tupe, ole otumu ini folfolanga faa to sina ele tu mau. Na ta ua fo ye Ralph, ole lua si full milione ta la, mo le talinga malo ele fono ta ita eo tunu ole Pacifica po ole Pacific Islands Forum, mo le faa si vol 1 milione mo po ole kalami faa sa lawa le ngana Maori, oni faa ta ita inga mautinoa ia o tupe faa mau mau. Faa ni afo ye Tony Ralph, na fola fola ita ngata ni usile le pule le le yotupe. Ae ua fuwa lo siya ne ilu mo le tunu, le te le yotupe faa alu, alu faa moe moe e sefe tupe mo ata e ao. Na faa ni ele fai pule mo mo le leipa le afio ngao pito William Sio, wale ma fai ele malo na faa ta oto se ala fuwa mautu, tari atuwa imana onga moni o tangata ala utele. Na ia tā ua, o loo fea ngai nu uma ainga, ma le whainga tāru si itia, o le tau le soi fuanga, fa a pere tango tāru penisini, ni tū langa e leo so lato si se. O loo popole au pito, le a pito silo ni pangatia ainga Pasifika, o na ele isi fuanga ma oti ala maa loo, e se o suani ai ia ila tau. O mātua o loo a ohina lato whanau i ainga, na poto poto e lumo le pale mene e faa manatu solo muli le malo i se suinga le tula fono i le minute mule muli. Le vai yaso talwai na faa fose e on faa la wilo le minisao a onga ni mana onga fau mole a onga i a inga. O le nei suinga na tupuai se popo lenga le ena faa ilo mai e se vaengo a onga o le atu ina atuai le malo se pule faa malosi i mea tutupu le loto i falo a inga. Ma ua avesea nei lea suinga po le amendment mai le tūla fono. Pai mai Cynthia Hancock o le fono a tunuu, National Council of Home Educators, wa fia fia ia i lea whai unga. Ma le tana whai u, na po e whapango tāni tunga tānu sa moe te olua i Vietnam, wa tuua ia le fasi o tia o le taite o le kengi a le coconut cartel. Na la fasi o tia Lorenzo le malu, le ema salumia o le taita e le maenga, ma le isi tangata o lo ti nga aina le fole mai. Wa iyo eina e le to alua o molia le langa sala, ma la pute iye tangata e malanga i Vietnam, le faya o ni ngayo inga fa soli tu la fono. Wa amataneisu isu enga leo leo Samoa, e winga ineya li e to alua, ma le laso o tanga po le connection i le kengi a le coconut cartel. Sa mo telefona o le vayaso, minu telena la utapua inga, manu ia fo ele aso malo o lo. O inga pula Maria Makarita tu, so i fua.
0: Pacific people together. Say y'all!

0: This is PMN Language News with PMN Tonga.
1: Alolo mare ho eki pe malo le Tonga to pe ko flipo mutulalo pe mo ta uongo ngo a ho falai te ko ni wo hiva me wa fe wa no. O ta wo fo mai foki ki a fo o mo fa to meri ki ngai fenga mari fo o fa ta te fito hili an fo ha ko ia e pule anga nusilani ai pat setting a u ko e ki ta ka u. Kana fa ma o popo pe ia he ka u fa yo ngo na pe he ko e pat setting ma wali pata pe nia hala ha mea fo o, pe hala mua whasuka, pe hala mua tufalore. O gai e konga ke mo ilerei, asia e langa hala pureanga, tuku hau e ngahi panke e, leere a here kosi, he ngahi potunga au e koia e pureanga ke whasisi e na whakamore, pe mo whakaamu koia ke a whakamu imama me ngahi whotutu ngā au e a e whonua. Me he tohi paanga koia e pureanga, o gai a manakia, e hanga e pureanga koe ni o whakafoki a e paanga nofo, ke tu unga whakafie maarie i he ta ua fe ua walu mo ua hiwa. Ko e toki fuafua taimi foki e nia ke awa ia e pureanga ki a tu unga pehe i he ta ua hongo fulu koe ku tau si tu a meai. O kaku e he whare paanga aia, ko e malawa koe ni a e tupu, me he heki hake koia o e tuku hau, mo e whakasisi i a e patseti whakamore. Ko e mea bea o kui kai mapurei, ai tau ko ia kuhoko i Iran, pe ula wai ke unga mai mei mui, ha ngahi whakamore o kui kai ma teu teu ki ai. Me ta whaaki ko ia e mo uile rei, o kukawa e potunga au e mo uile rei, he whakalahi atu a e whakapaanga ki ai, fe unga mo e paanga e 5.8 piliona. Ka watu ki ai mo e 5.5 piliona ke whakalere i aki e ngahi sevesi ko ia ki kakai, pe toi tāna ki atu foki pe mo e taha 5.5 miliona ia ki he tokanga e kina o e sevesi palliative ki whanau i ki, tolu wha miliona ki he tauhi o e whae hiri a e whanau i ko ia o e whanau, pe mo e tolu tolu miliona ki ngahi whakautua ko ia o e kautau wa ua u. Ko ngahi potu ngā ui ko ia e pure angana, o si awe foki ki ai e tūtuu nia ke nau tūtuu e nau ngahi ahi whakamore a ke apeseti e ua ke he wafe wa ano. Pea e muimui atu foki pea moe tu o ua, taki peseti e nima i e tau koe ni kahoko. Koe ngahi porokalama foki ki he whanau ia o hange koe o ranga tamariki, pea moe ngā ue kontuleki koia mei tua, e ue sia moe nia. O kukau foki e potu ngā ue ki muri a Winston Peters, i hono ongo i a lere koia a here kosi tutu u a minister pa anga ki ena o ngā ue. Me tafaaki koia education o kufiefia, ai tafaaki e koe ni he kufalahi atu e pa anga koia ki hono whalele o e ako, mo e whanki i ako teu. Pea o kuki i whakasisi i foki pe mo whakapa anga ia ki ngahi i ako anga tertiary, pe mo ngahi a piako koe o kuhu kia i a whanau, hiri a high schoolu. I kai koe ia pe, ka kuki kake foki pe set e ua a ulua ki ta uia ki ngahi i ako anga maa olunga, pe mo whakapa anga a whanau ako a ke pa anga e ua ngeau walu wha miliona ki he tau, pa anga e ua ngeau walu wha miliona ki he tau ni mo e tau kaha u. Ka kehe o kutu usi foki a ngahi porokala maako totongia na e whakalele mai, o whakaofia i pa anga ia e taha piliona ki he tau e wha ka hoko. Me ta whakoe e malu i kua whakalahi a e patseti ia, ta whakoe ke malu i kua whakalahi pe amoe patseti koe ki he tau malu i whonua, a ki hapa anga e ua poin tolu piliona, whakataha pe amoe taha poin niua piliona, ki hono whakalele i a ngahi tafaaki koe nao nao ngā aue koe ki he tau malu i whonua. O kawa atu ki heni e ngahi porokalama pe amoe pasifiki. Ki ngahi tafaki koe e ngahi kōsi li o whakafeitu u. O gai e tokanga ki he ngahi ngā aue mo nau ngahi whakatutu. Pea kau heni e paanga e whāngi au miliona ki he ngahi kōsi li o whakafeitu u ke langa hake aki e ngahi whare na fuanga. O tokonia ki nau tolu ki he ngahi mea o hangi ko infrastructure pe koe kawai e halapur anga mo e ngahi whakawae ki he ngahi langa pehe. E ta whaaki koe o e ngahi panke o fototu o e pule anga aia ke tāna ki hapa anga e wangea o miliona me ngahi panke i he tau e wha ka hoko o kawai a e ngahi kautaha malui mo no o kau foki hen e ngahi kautaha malui pe mo e ngahi kautaha no ko wahai foki pe mo hapa anga ia e whaangea o ni manoa miliona te ria a e nou nou goia a e pensini pe a oku whailonga mai foki pe mo e whakalahi ia a e totongi maile koe a e kau ngā oe unau tauhi a e kau maha ki pe mo kau whainga tā ia. O kia i mo e paanga e te au ni manoa miliona ke tauhi aki e ngai sevesi. O ange koe kau polisi, tā mate a fi, kastomu, kau ngā ue pirisone, pe tātou te fito foki ki hana tongi o e pensini ko hui ko na unga we pe ta foke nga hiriri ko o patseti ko no foka o ngai a e super gold card pe ko e kati kola ko ia e ka o pensioni ki hare volo ia e hoko ia ko ha kat IT foka oficiale ko tuku atua he pule anga ia pa anga e fatolu miliona ke langa iha ke aki e ngahi nga ue ko eni ke ka o pensioni pe te naulawa o foka o ngai e ngahi kati ko eni ko na o ID pe hange pe ko e tau foka o ngai ko e laiseni foka uri pe mo passporti o pe ni hia o ki kai ha foka suka pe ko ha tufa lore he patseti ko eni ta guongo he ni hia hange ni ha ki malanga foka tokanga pe me minista pa anga ke tau ki pini hifo mo ki foka mau mau a ngahi foka more Nga tanga yung ngongo kong kumay magtatol hai ahoko ni fatang beke mo mao ha aholele. A te fito ai whakasinga wike uhanga mei mua. Ko e whakasinga wike looloa i he whakailonga i koia. O e whakahifo o e neafio. Mo mao ha aholele ko au Filipo Motulalo tu au fatu.
0: Island Time with Tōwhinga and Ina.